0: UTI na ina. Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
1: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for to ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop
5: for all! Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magmighty siya. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
9: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
8: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
9: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
8: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
9: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
8: Mm.
9: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
8: Mm.
9: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
8: oh,
9: ga-exercise sila. So kung
8: wow,
9: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
8: Mm.
9: Pero kung sige kag kaon og tamis,
8: gababa.
9: Oh. Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
8: Sobra na.
9: Sa tinuod ra, mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP.
8: Oh.
9: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300

0: kapin, gitistingan ako og inom og DTX500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX500, mabalik sa mga butika.
2: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
3: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabal-a nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Koy, happy birthday, no? Lindrisi, mga K5 News FM family.
5: Tingnan mga peka.
4: Tisubong nga matriyo naka-standby sa ninya, si Attorney Catalbas, ang legal counsel sa Department of Education.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
4: On the spot, sa ato naman niya pagpangalagad si Attorney Catalbas. Attorney, good morning.
5: Morning.
6: Hello, sir. Good morning.
5: Mayong aga, Attorney.
4: Attorney, kaupod mo diri si K5 Eljan Castaño kag K5 Eric Tinerefe diri sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM. Attorney, ginawi ata na mo ng kopya.
6: Good morning, Attorney.
4: Nauyata na mo ng DepEd Memorandum Number 023 Series of 2026 issued last March 27, 2026. Anong gist kag katuyuan sa saling memorandum kina discuss na mo ni Perti? Hindi kami abogado, abi ni K5 Eric. Mas nami kun isa ka lawyer ang maka-explain sini ano gibla katuyuan sa saling department or the, memorandum, Attorney Catalbas.
6: Okay, ang ina sir nga ano nga DepEd memorandum number 26 series of 2026 gin issue ina siya in order nga maklarify at mabalanse ang rights sa naton ng mga learners, meaning sa naton ng mga estudyante, nga makasaka or maka-intra sa end of school year rights, like ng mga graduation ceremony, bala, sir?
5: Moving up.
6: Nga mga may ara bala sang unsettled nga financial obligation sa isa ka school. Now at the same time nga gina ensure man sang agency naton nga hindi man perde ang eskwelahan nga kagina ensure nga mabayaran man kun ano ang obligasyon sang bata financially. So meaning kung amo sina ang ginatumod ya sina is ang private schools naton kay sa public wala man kita ya bayad mo.
5: Okay. Sige sir, go ahead sir.
6: Okay. And then ina siya naga-insure siya no nga ang obligasyon sang bata ang financial sa eskwelahan mabayaran gid. That is why under sa sina mismo nga memoranduman gina-encourage niya ang pag-execute sang affidavit of undertaking. Okay, meaning nga ang bata through sa guardian or sa parents ma-execute sang affidavit of undertaking saying nga mabayad sila kung ano man ang kulang nga like for example sa tuition or any fees nga gina legally sukot sang ano sang school pero suktan sila nga mag participate sa ceremony.
5: Okay.
4: Sungwa niya, Tony, May word nga ginagamit diri, no? Confirmation of graduation status. Mm. Now, kung nagsaka kasi babaw itablado, nag-attend ka sa graduation ceremony, you're not yet confirmed kung wala ka pa makabayad sa iba obligasyon, but you're just allowed to join the ceremony.
6: Yes, correct na siya, Sir Eljan. So, meaning, ang imong confirmation and then ang release ng imong mga school credentials, may right ang school na maghawid sina. At
4: okay.
6: The first time, na ang imong obligation, ma-fulfill mo na o mabayaran mo na kung may mga kulang ka di financially.
4: Mm.
6: Pero, inang memorandum gambal, na maski may amo ka na nga kakulangan, dapat hindi ka pagpunggan nga nga maka-join sa rites or sa ceremony. Dapat gaan ka sang chance nga maka-join dira.
4: Okay. So, ang guwa niya, attorney, kung mag-graduate ka sa senior high, kung magpa-enroll ka sa college, you need your TOR, no?
3: Mm.
4: Ang imo nga grades, ang imo card. Di kunwai kaya kabayad, the school have the right nga i-hold na until such time ma-settle mong imo obligasyon. So, pero ginalaw kaya sa school nga makamarcha during the graduation ceremony.
6: Yes, so, kaya siyempre, siguro kay tungod nga daw culture ta na as Filipinos, nga siyempre gina-look after ta na ang amo na bilang mga events sa kabuhi sang aton nga
4: kapataan.
6: No, that is why nga maski may obligasyon pa kita sa eskwelahan, okay lang, promisa lang kamo nga bayar nga i-settle nyo na. Basta pailtrahan nyo lang niya ang kabataan sa aton nga graduation rights para at least ma-bolster man ang ilang moral when they come to college na.
5: So in this instant situation na Attorney Catalbas, ining natabo sa ama, sa sinigid nga specific nga sitwasyon, did they commit a violation consistent sa aton nga memorandum ini nga ang awain naging pasaka yung mga estudyante?
6: Well, kung lang taon mo, sir, dapat nag si ama nag-take tani sang necessary steps para at least mabalance bala ang ilang right vis-a-vis sa right man sang kabataan nga magsaka o mag-participate sa ceremony. I don't know ila na nga diskresyon nga gin pilit kinila nga ang ilaya nga according sa ila nga internal rules nga amo gid ang ilaya nga sundon despite na may ara kita sang mga guidelines coming from the Fed.
4: Okay. Na punto nga gina-raise ni Subong, no? At hindi ang sunod na pamangkot, ha?
6: Sa mga questions, sir, kung may na-violate sila, well, we have to investigate pa. Hindi lang kung ano yung
4: kaya hindi na gusto ma-preempt, no? Now, sir, let's just talk in general. Let's make it as an academic discussion kay Kipaberic, no? Let's butang ta sa perspektibo sa kabilugan, no? Anybody, public or private school, nga mag-violate sining memo, ano may sanction lang ipapanahog ang Department of Education na Attorney Catalbas?
6: Actually, sir, kung lang tawon mo ang memo, wala na sila sang sanction nga nahambal kay tungod nga issue once na siya nga kung sa dapat daw reminder ba lang.
5: The guidelines lang, no?
6: Pero we have to correlate that sa iba natin nga mga DepEd memos and DepEd orders wherein nagahambal yan na parte naman niya sa mga sanctions.
5: Okay.
6: Which we will deal with that later.
4: Okay. Sige. Ay importante lang niya is klaro ng DepEd nagaproteher sa kinamatarong sa isang eskwelahan, both public and private schools, nga hindi man sila mapalagyuhan sa mga obligasyon sa ginikanan kag kabataan. But on the other hand, ginaproteksyonan man sa saling department order ang kabataan nga may bisan obligasyon sila o property nga wala pa ma-turn over, hindi sila pagdingutan, no? I-deprive. Sa ilaki na mataro nga magmarcha o magupod sa bisan ano nga end of the school year rights pareho sa moving up ka graduation na Atty. Catalbas.
6: Yes sir. Though kung sa ano pa ginabalanse naton ang right ni learner at the same time ang right man ni school.
4: Okay. So because of what happened, may gimpagwa ba lang notice to explain or NTE ang DepEd sa management sa ning private school?
6: Okay. Honestly speaking, sir, as of now, wala pa. Because kagapon, nag-meeting man ang mga opisyalis ng DepEd. May ada pa ba iban, sir, ng mga issues nga daw na nakita ta man involving ama,
5: like
6: so gina check yar na namon tanan subong gina tipon tanan. And then that's the time siguro nga maka-decide kami kon ano ang ipagwa namon nga mga notices sa mga or show cause order abi sa ama.
4: I see. Sige.
6: Like, hambal mo naman ang gate, nakita kami to nga daw wala man si ama nakasubmit sa amon sang special order.
5: Okay.
6: Sang ilang mga graduates bala.
5: Okay.
6: So last year gali, August 2025, nakapadala na kami sina sa ila sang show cause order. Kay during that time wala man sila nag-submit sang SO or special order para sa ilang mga graduates.
5: Okay.
6: So ina ginalantaw man namon, gina-check man.
5: Okay.
6: We gina-validate namon sa amon da ang mga in charge man sir sa private schools.
5: Attorney Catalbas, si Kay Fabel Eric, no? No, interesado ako to Kay Fabel dyan sa ngambal ni Attorney Catalbas nga ang last year nga graduates, why ma-submit ang SO sa ilang opisina? That's why nag-issue ka mo sa show cause order. So, sir, anong pamangkot na muna? Kung wala sila kasubmit sa SO sa ilang graduates last year, what is its effect sa mga nag-graduate last year sa computer?
6: Ang mga graduates niya, well, completers gito sila.
5: Okay.
6: So insofar as the student is concerned, why na siya okay lang na siya? Why na siya problema sa estudyante?
5: Okay.
6: So kung nag-college na siya, valid na. Pero ang responsibilidad ni ama is with DepEd.
5: Okay.
6: So meaning may si ama as a school, may kakulangan siya.
5: Uy.
6: Kaya nga reportorial duties.
5: Oo.
6: Kay DepEd. So may violation siya sa kay DepEd, not necessarily sa bata.
5: Oh, buti na mo ligali problema ni ama, subong do nagkomplikar na ni attorney, no?
4: Kita na muna to give me ongoing investigation di. Hopefully ang ano ato lang ni attorney is we can come up with a fair investigation and manabat lang niya dapat ang manabat because ang ginakulbaan ta diri ang traumatic experience nga gindala sa mga kabataan nga nagalaom nga makasaka sa tablado and ang pinakamapait is the valedictorian ay gani ka deliver sa gya valedictory speech.
5: At sobrang kinambal ni Atty. Catalbas ang graduation para ma-bolster man lang ang moral sa kabataan.
4: Recognize.
5: No? So attorney, may mga epekto ni, may mga traumatic effect ni sa kabataan eh.
6: Yes, oh. That is why actually ang sang natabo na no, ako gani personally nag-ayo ko sa representative ko sa ama, I forgot the name. Nga tani ng
5: sultan
6: lang bala nga maka-join sa graduation ceremony kay tungod nagkadto ang mga parents sa opisina mo te mo na bala gambal nga may toga na sila mo na may so ready na gid sila ya. Nara to gani nga ang isa to ka parent ang iya nga bata madibo ano lang anay kay
5: mag-graduate kid
6: sa graduation.
4: Correct.
6: Tapos according niya sa parents ang pagpabalo sa ila bala nang wala na time kay te sang Wednesday to sila nagadto sa office. Sang Monday lang sila yung pabalo nga ang ilang kabataan hindi maka-join sa graduation. Diba? So, amo na. So, nag-try kita ayo sa representative to nga. Kung pwede ma-reconsider abi ang ilang nga desisyon. Galing te daw hindi man sila mamati. So, hindi wala man kita nagpilit. So, amo na. So,
4: do sila lang yung tagiyas ang kalibutan, ano?
5: Okay. Nami ito ang balit, ito ni Katalbas, kiti daw hindi man sila mamati. So, ti ila man na, right man ila, hindi sila mamati, no? But they have to face the consequence of that.
4: Correct. That's another story.
5: They have to face the consequence of that.
6: That's another issue naman, sir. Siyempre, kung mag-seek man legal redress ang mga parents dati, that's another matter naman.
5: So, kagatani, bisan yutan lang ang pakisama, no, nga ikaw nagid mismo legal sang DepEd, kapalapit ka ga-request, kundi sila mamati, no, ka, kisa hindi magani insulto, kundi do kalain lang pamatian, attorney, no?
6: Yan, eh, kaya, ang manabalaga, ano mo sila nga, DepEd has to respect their internal rules, ang manabalaga. Siguro, ati, sige, okay, sir, hindi na ako mag- din ako mag ano sa imo.
5: Attorney, medyo palagas na lang ang pamangkot ini, medyo may pagkalegal ang dutay. May ara sila signed handbook because enrollment is more or less a contractual obligation between the parents and the students and the school. May handbook sila, attorney, nga naka-specify gid nga hindi pagpasakaon ng kabataan kun way kabayan. Is there a handbook?
6: Amo pa na sarang aton man nga investigate.
5: Please.
6: May ara kami subong mga meron kami ginadihon man ng mga actions nga i-require sila sa mga document kasi gina-require man na dapat ni DepEd niya i-comply.
5: Okay.
6: So, mabalaan tara kung isana ang ginahambal mong handbook kung may ara man sila.
5: Okay, importante man na eh. Sige, attorney. Daw, klaro naman from my end.
4: Attorney Jubert Katalbas, so, thank you very much.
6: Ano, ang issue ni sa ama daw ka complicated bala sa kay DepEd ni side kasi do kadamo sang mga aspeto nga ginalantaw namon nga involving AMA. So once nga para na tanan plaster na tanan ipagawa pa na namon na.
5: Oo. Kaya kadamo kan isla mga eskwelahan attorney nga napasira na mo ang AMA in other parts of the country. So many schools have already been ordered to be closed by a DepEd national itself, no? In other parts of the country.
4: Attorney Jobert, thank you very much, gin sir, sa time. God bless you.
6: Okay.
5: Thank you for having us, attorney. Thank you.
4: Salamat, gin.
7: Sa bawat
5: Kampiyon to.
4: Dalon talamang ginikanan, abi. Serna Street. Para ka makalas na DTX 500.
5: Kay ginanerbiyos sila.
4: Ginanerbiyos.
5: Saka dugo nila.
4: Saka init sa ulo nila. Frustration. Ang kabataan nila ni parelax lang. Paimnan nyo sila mighty sing. Hindi magdulubo. Resistensya nila. At the same time, kung agab lang pamati, kamusta mo ni Kipay Berik, higup ka mo mainit-init ka DTX Coupe Mix. Di sa ato ka magtuturan. Pabalaan, tali ko na matabo. Husto ito ginabali, attorney. Nagkanto man kami ito. Hindi sila mamati. Tiwain tamay mo.
5: Kailain, no? Abi, legal ka. DepEd ka na gidya. Official.
4: Dugagwa. Pagka-bertuldog dyan, no? Inang, inamin ko bala. Hindi nga bertuldog. Kundi ito ay kurasyon bala. May klaro man nga hindi man makalapalagyo gyapon ng kabataan sa ila because they cannot even get the records for enrollment sa college kay bangod nga may balaydan sila sa eskwelahan.
5: Hindi ka gid makaiskapo.
4: May mapatay ka pa diya ka pulok-pulok kay hindi ka pag-aalway kay gid mimo da. Kay it is being guaranteed and protected by this department memorandum.
5: Tapos mambal ang DepEd legal si mo nga ti join to. Hindi kami ah. Tingwa mo doon kasuplado.
4: Tingwa sini. Tanungon ta, no? Namian mang kuketor ni Katalbas because why ya gina-preempt? Because they are going to conduct proper investigation. Doon nga ti, umbasahon mo ni memorandum, husto. Wala inidaris ang konsekwensya kanabutang. Pero may iban pa nga mga memorandum or department order ang DepEd nga mahibo manabat sila kag under the law kag ipabirik pwede ka di manabat ya.
5: Oh, kay gusto man nga ma-investigar sila kay kuring gulpihon na nila kun disiplinahon niya
4: ang
5: ama
4: at bitaw man ta sila panawag. Ang niyo. Panawag ta sini due process.
5: Oh, may due process. No, investigar ron nila but klaro na that under investigation may diferensya gid sa ama and they should justify it. Amo lang matabo sa kayama.
4: Gal aligugog ang ulo sa mga ginikanan ni. Eh. Oh. Sakit sa ulo sa 98 ka ginikanan nga ga-expectar after how many years of sacrifice. Mm. Ang bata mo will file man na March kay kabalo ka sa mga Pilipino. Yung importante yung pagmarcha sa graduation mo. It is not just an ordinary march. Pero isa ina ka marcha sa kadalagan sa imo sakripisyo for how many years?
5: Correct. I think that's the key word. Kadalagan sa imo sakripisyo, the culmination of all the sacrifices of the students,
4: and
5: the parents, and the school itself.
4: Correct.
5: Culminated in one ceremony called that's why graduation rites.
4: Ginabutang gidere that the moving up ceremonies is a recognition of learners' completed learning requirements. Nga kung sa diin, kung may utang ka, hindi na excuse hindi mo pagbaydan kung pamartsaon ka.
5: Ginapamartsa ka na hindi ka malumagbasa, ha? Na pag may utang.
4: Ha?
5: May araw. Ginapamartsa ka na hindi ka malumagbasa?
4: Sa kadamo, sa giyambal, hindi ka malumagbatang imo. Gusto mo pahaboy takachoke, sir?
5: Ay, siguna tulo. Oh. May araw ka na.
4: May maestra ko. May araw. Tanpi, doon ipakita.
5: Siguna,
4: kung ano. Makarelate, gini, tanawaan niyo bla.
5: Yardstick, siguna bla.
4: Sa eskwela ko, grade 6, I have a favorite teacher. Ang alam niya na si Ma'am Angeles Gula.
5: Ah, okay. Abi ko si Choki.
4: Launa na siya. Pero you know, I learned a lot from her.
5: Okay. Damo may
4: sa iya nga sa amon classroom, kuni grade 6 kami mo.
5: Okay.
4: Sa classroom namon, duwang sitwasyon da. May yardstick na siya kasi pagkalaba. Layo ka pa yung labot.
5: Pangpakdol na yan.
4: May eraser na siya, may chok na siya. Kung ginapabasa, yaka kang hindi ka kabalo magbasa, sus. May period-period ginaiyasang chok ni sa ulo. Tapos sumala kang katulog kami, ga-lecture siya. Andam ka kagalupan ang drone eraser.
5: Galapta ka, kuya mo. Nalukad na wan ka pa.
4: Gamuha mo ka ni Mio. Kaya kabalo ka launa, last dos ka kasi.
5: Tuloy na?
4: Katuloy.
5: Kadamdam kasi yun na sa ginapungkuan, siya na sa elementary desk. Ato des may tupad ka pa bla?
4: Oo. Oh,
5: tapos magbuhi, inapatindog pang des mo na.
4: Hindi sa amunti ha, kwa na, armchair, isa-isa na.
5: Oh, okay. Nami itong des mo na kami tupad ka ng bayi.
4: Uli ka mama ko na, kapat yung suyo ka. Gulpi lang, kibote, toy! Galupan na kirin. Skwila ka, matulog ka!
5: Tiwai man itong ina-complete yung namistra nga bullying?
4: Wala. Subo kaya mga ginikanan, ang mga ginikanan, kaki-5 Eric, nakita nila ang bata, nagpanuto mo. Pag-abot siya balay, masilinga. Na yung mga karing, dila ko ano, pag suguab, may assignment kami, hindi ko, homework mo lang kaki-5 Eric. Na yung buligi ko, ano, hindi sa homework ko, hindi ko na kabalay, hihihikigang ko din ni Ma'am Boss. Na ang mga bata, notice mo lang kaki-5 Eric. Ang mga ginaya, so, are.
5: Maglabay, may istra sa balay niya, mala, masinggit pa na, mare, si Irjan, bala kayo na, mare, bawa ka sila wayon, gin sa classroom, kusi ko. Ang hita, siya nung naging nakusi pa ni Ma'am. Sa hita. Nga nga may isla, sa hita, ikapang kusi
4: ako. Ang hita mo.
5: Ay na siya.
4: Duhan ng pares mo kung hindi hita, gurinat.
5: Ang guripat. So, napatilya mo, blang ibitinon, blang, sakit-sakit, no? Kaagi ka muna, mga K-5.
4: Tiyari. Ipakita ta niyo, no? Sino makarelate dere, no? Anong reaction nyo, di? Si Kipabitan. Kipabitan, pakita, bla.
5: At ay itan, tanawad ng mga disciplinary action ta itan.
4: Kasi sila nila ko, no? Kundi amo ni maestro mo, boring elementary, kaga high school mo, no? Pero in fairness, bla, Kipabitan, may mga late sa unang kabataan. Ginapatindog to sa gwa. Ginabutangan pa na libro.
5: Gado pa.
4: Dasi
5: may mga kapatid.
4: Why man nagareklamo mga ginikanan because kabalo sila nga disiplina na.
5: I will not.
4: Kaya may ibang nga kabataan, tiprano pagaling sumalain nila, pero gahapit pa. Kundi hindi, that's why kakalate.
5: Timitaksi pa mo.
4: Taksi pa.
5: Mahampa.
4: Diin damo late. Afternoon session.
5: Tiki ba.
4: Pwede ba lunch break?
5: Masaka datilis mo. Kapanaka datilis na.
4: Balance break sila?
5: Classmate mo, masikon.
4: Oh, hindi. Ang mga, kwa na, nag-stack sa Tita Rodura, Guru Bada House morning. So, Ario, ay, so the board block mo, tanawan nyo ang classmate na mong ipabirik. Ah, mo, maestro mo.
5: Sino yung maestro mo, Duterte?
4: Ha?
5: Si Duterte mo na tsura
4: yun. Yeah, gani, no? Ari, abe.
5: Kung hindi ganito ang teacher nyo noong 80s and 90s.
4: Go ahead, kakipalitan, no? We do, Joe.
5: Oh, Joe.
7: They walked in by the creek.
4: Liwat-liwatan siya.
7: The first.
4: Mati
7: hindi.
4: Siguro sa taga-lecture sa ga-istorya. Amo ni kakatabo kung tira kamistra mo. Ga-lecture ang maestra sa likod bla. Ga-kutsu-kutsu man sila to. Kung mainit ang maestra, duwan lang kakatabo. Yardstick, chalk, or eraser.
5: Or drone.
4: human drone pa nawag nila na. Pwede sa mong drone niya remote control. Ato yung yaman, walang doon.
5: Tapos, ma- tapos mabalo sa isang dyan, pag talikod sa teacher, habo yun si kinumos ng papel.
4: Talaga, boy.
5: Why si may magago? Why si may ma-witness?
4: Si Gina, ma'am Gina Bura, karelate ko, no?
5: Ano siya?
4: Ginabuyan pero grabe pala disciplined. Actually, ma'am, sa amon classroom, wag niya tunto. Damo, tunto, pagwa, pero dito sulod classroom, buot sila talan. Adlock sila sa maestra mo. Kay nga, ang away na ni Subong Kipa Berikman.
5: Why na na?
4: Nagasagsag batasan sa kabataan sa buong.
5: May maestra ko sa
4: si Ariana Garcia, kapamati, oh. Morning sa inyo ka dua, mga sir. Relate ko na, hindi lang pagambal, ma'am Ariana. Mga edad-edad, di ba balaan
5: mo? Subong, Subong Kipa Berikman, dyan ko lang na balaan. Nga mga listener, ta mga senior citizen.
4: Ha?
5: Tingin na ka-relate sila. Mga senior citizen, why pa kami kagi na yun si Lil Jan niya?
4: Why pa kami na kagi niya? Why pa ba kami kalabot sa buong kay Dada?
5: Mga senior citizen.
4: Papatihon lang namon kamo ha, hindi kamo patigal. Sa Jan eh. Siling ni Ma'am Mercy Martisana.
5: Nagyan niya man, senior
4: citizen. Sige nga, nasadyan, gig kuya. Kay amuna ang nagyan namon. Sige, gusto giblaki pa, Birik.
5: Among gina, inspirasyon siya ulit mo man.
4: Pero kung may amuni, guru, magtako kabataan, subog ka tararong mag-eskwila kay Pabirik mo.
5: Bullying ka lang wag sini.
4: Subong bullying na na.
5: Bullying na hindi na ni pwede.
4: At child abuse law eh.
5: Oo,
4: priso, may maestra, magamuni subong. That's why, ang mga kabataan subong ka, tiga ulo nila. Gadako ulo nila.
5: Tapos, ang ara, may ara kapag initan. May ara pag-inusitan. May ara kapag,
4: may ara kapag itan?
5: Oh, siya naging niyang gingurina at siya maestro.
4: Abitan, guaybitan. Guaybitan.
8: Oh, Diyos. So X plus Y. Okay, so X plus Y equals ang yun, di puta ng mga gago sa inyo mga bilati. Bay ka mo mga haslo, wala ka mo kapalamati. Paano ka mo nakapasar karon? Patay na tanong ng mga alingan. Gubuy pa ka mo nga duwa, mga lintay ka mo. Paano ka mo nakapasar ka mo?
4: Yan yung talaga. English can be like. Uy, ba si boss mo ay naman tani? Ita mo ito nga ito ng estudyante ito last time. Nadula ito. Masi ka mo. Ma...
5: Ita na no, guide nung ito.
4: Galoy late kit sila. Pinapump ako sa labas kag natulugan ko sa classroom. Mga busing. Oh, kasi Ma'am Esperanza, damo ginagyan gali. Correct ni sir. Morning lang dasa. Karelate ko ni sir sa ulihi. Buslo, buslutan ko bulsa sang short ko. No? Si Al Arino. Relate match sining ni Susette Hernadi titong wala sang may mapungko sa una kay lapit lang sa meter stick.
5: Kagay mamayla na.
4: Uh-huh. Masilis siya. So, kung to sa una, sa likod lang kuya. Kay may meter stick mo.
5: Kunara ka sa una, ang kamot mo, ga mo ginapermi sa desk. No, ganga kagina mo na. Tapos makuton ka ni ma'am. Itan, kay na panganga mo. Do you understand?
4: Yes, ma'am.
5: Nga ha? Nga ha? Nga na itong leksyon ko? Nga ha?
4: May grade 6 ko, sir. May classmate ko. Ipabasa sa isang letter, bla. Letter K.
5: Oh, letter K.
4: So, ma'am, hindi siya magbasa. Naku-naku. Okay, ka-English kami mo, English class, letter A, gali. No? Sige, kabalo ka na magbasa ni. Yeah, English class ni. Pati dugod siya ni ma'am, tublok mo sa joke solo. Ay, karabaw ni ka na ko, hindi ka pa magbasa. Diba ba? Tanahan nga tao sa classroom, buhay siyang kakadlaw. Gamo lang dito
5: na. Hindi
4: na looking ha. Kung pa'y magkadlaw, malupad naman ang human drone ni Razer mo. Hindi ka ginmalipat kay Pabirik. Tadyag niya.
5: Tampaon mo siyang sa basahon niya. Ba, maaway pa ka mo? Tampaon mo na siyang basahon niya ka ba, maaway pa ka mo?
4: Bisplend ko ba? Dako-dako talawa. Mas bigo ko sa akin nga. Gamay ko siya sa una mo. Ina-bisplend ko sa akin. Kung may mabuli sa akin, may mapid sa akin. Kabalukan mo ako ng elementary. May kami, ang gina-style ko, kapag amigo ko lang ko.
5: Kaya muna, ako si una, may classmate ko si elementary, nga ako nga, kuhan nga, badibade, dako-dako, si Ungko. Si Ungko.
4: Baka sa mga ati, tingnan ko nagtot sila kadlaw. Gakadlaw ko sila todo sa ato presentation. Si Mercy Martisana, yan sila niya. Tingnan ko yan sa una, yan sir, ya. Si Mark Miranda daw, ako,
5: Subong.
4: Sige, OA na subong. Mga estudyante sir Eljan, sir Eric, nami isang una yan, kay disiplina. Tutuod niyo ng Black Kay Pai Eric. Butbukot kami sa klaso mo. Magambal, may strabi nga. Class, keep quiet. Hipos kini ang kipa meron. Sang wala pag abot na maestro, kaaray mo ka pinalupa. Pero plano ko papel, dumduman mo na. Naso ka lilag sanay sa classroom. Naso may kabantay na ito sa pertahan mo.
5: Aras ma'am, aras ma'am.
4: Si ma'am, si ma'am. Di nalaga na yun. Way na good gawd.
5: Tapos ang mga chinila, sagwa ka kuray na.
4: Gayipos ang munaw. Gamon na naw. Pero siyang wala pa si ma'am, ganti na mo kuray ito sa sunod. Pag-ara, di ba pungko? Tanay na muniyo. Kung may gahibi, pag-abot ni ma'am, mo nang pinakasadya. Kung may gahibi. Sino nagpahibi? Sadya na yun.
5: Ang malay, kasi ako ding lamay.
4: Ang mga bully, ito sa una, tulok na di malay. Dito, no? Titanan kay Kevin. Si Kwan ma mo! Ay! Gwa! Squat!
5: Ang lain siya una, kaya lamisan ni teacher, lapit siya pertahan sa likod na, hindi blang? Lamisan teacher. Mag-abot ka rin si teacher siya una, paglampo siya sa papel sa lamisa sa mga dala niya, pwerde si ma'am sa madyong.
4: Pwerde.
5: Kapasunod pa lang, ginalampos ng ting siya.
4: Pero sa... Sino, mga kwa? May ara mo kuya sa una, teacher, nga hindi pa siya stricto, love siya sa mga estudyante. Pero ang style mo niya, kada adlaw, may haragi kami pirming sit work. May aragi kami sa imed pero may kaya nga
5: gagawa
4: siya kaya galibod siya sa niyang personal collection to sa piyaka classroom
5: libod siya bra lipstick muna kaya gamay siya muna sa real dyan
4: yes sir di bay alam na muna bayaan niya kami sa class buri good morning good morning our listen for today muna dito tayo nga chat chat tabi mo muna nga could you please get 1/4 sheet of paper and then you will have this assignment set work birahan na naman sino 1 to 20 na kay paper. Magwa na sa bit-bit yun ang iyang mga ibon.
5: Pre, yun nakakapili ka na sa brosyo.
4: Oo, nga mara yung imong utang.
5: Yung utang black gapon, maring nisukot ako ba sa nga akong itong supervisor.
4: Pero abi mo bala kay Paberic, at to ka mga chimpo, golden years to sa pag-eskwela, ng kabataan, hadlock ka dyan magtinunto kay Paberic.
5: Kag kuluhay ka kagis to, you will miss one half of your life.
4: Sadya.
5: Sadya to yan.
4: Kag, Mayo na gani, abi mo blaki pa bere kis ana mi an mantani nga may ara na tagi natawag na ano ni magbukas ang klase bla. Prior magbukas ang klase para limpyo ng mga classroom.
5: Brigada eskwela.
4: Brigada eskwela.
5: Sing una way na ya.
4: So una dugduman ko pa niya pagbukas ang klase pangagbas kami diyon sa ano kilagbang kwan mo. Kasi nga class by tomorrow bring garab. Bring tabas.
5: Ang tanan nga lalaki, dala garab.
4: Abang babae, ha? Floor wax, kag ano?
5: Dala floor wax, kag...
4: Kag scrub.
5: Kag anong, bunot. Kag magdalas ang balde. Kasi nga, mangdagnas kita.
4: Kires. Dagnas. Dagnas first dagnas part. Na. Tapos shhh, na ang mga lalaki, na? Ang mga babae, mangnusnus floor wax.
5: Mangnusnus is lang.
4: Kaya ang mascrub, mga laki.
5: Mga laki.
4: Tapos may mga trapo na pangapo sa mga babae may trapo. Amuna sa una sa Jackie Fabric.
5: No, tapos sa los, mo? Ang mga classmate niya bae masaka sa bangko kay
4: Kaya ka napuhan, naman niya. Ikaw yung sa dalom ka naman niya.
5: Ako kakapot bangko.
4: Ang gagawa ko. Pero ka piyong ka wala.
5: Wala eh.
4: Pero dira ka kay Fabric na notice mo. Kag ang nanotis ko sa unang tanang elementary school sa likod may open ground for gardening.
5: Oh, may ara gina na.
4: Kay parts ang amon nga klase sa home economics.
5: May agriculture class.
4: Agriculture tamo. Class. Uh-huh. Mag-garden kami to. Ginagridan kami. Kaya ginapatanom kami kamuti. Kaya galugbati. Kaya ipamirik sa likod mo.
5: May harap na siguro na daw greenhouse. Mistro na mo siya na si Mr. Mujares Magalyon.
4: Tud ka?
5: Oo mo na.
4: Di amo nang wala na subong kang ipamirik. Ang kabataan subong di na gani kabalo magtanong kamuti.
5: Nya, class, dala ka mo kuha ng bunot. Pag nga manglapaso ta, mambal na nung, yung klamo, takas dipid ya, kuha na nung imo na yan.
4: Subong nga, pag sample B. Class, aga pa mang ilamon, takay na lagba ni lamon di o. Anugid niya sa parents
5: na yun. May janitor di.
4: Janitor di.
5: Nag-high class kita.
4: Oh, dulain na no. Abi mo, amun yung mga bagay na dula na, nga sa una yung classroom, hanggang pang limpyo yung mga estudyante gid.
5: Tapos yung una, pag alas 5, kundi mapalauli ka bataan. Tapos ginagaday pa na, inter-inter.
4: Hindi. Pa, ang classroom so naman MWF, TTHS, yes. May cleaners Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Kung kamo cleaners, pag sunod sa eskwela, limpyo na na. Pagwa nyo, kung Monday cleaners, pagwa nyo, limpyo na na para pag-abot sa sunod gadlaw, tinlo na. Kung Tuesday cleaners, sila naman na, dumduman mo na may cleaners, ta? Subong wain na ni.
5: Nga cleaner Monday, si Amoning Row 1. Cleaner sa Tuesday, Row 2. Cleaner sa muna, road 3. Na, balik-balik ka muna, balik-balik.
4: So, uli,
5: balik.
4: So, uli bang, mister, so, uli, no, abusar naman.
5: Oo.
4: Class, ang assignment niyo subong, dala ka mo chok. Amakon mo na yung 30 kamilyo sa dyan. Tapos, tag tatlo ka chok, hindi siya babakal chok.
5: Okay, siya bakal. Tapos, niya, dala, kamu yung group, dala ka mo yung kartulina.
4: Yan, na, muna, muna.
5: Tapos, kamu yung
4: babakal
5: mo, Manila paper.
4: Manila paper.
5: Ako, kay suratan ni ma'am. nga ma'am, di kami mo ya ma'am, nga gagan ko lamang for first honor, nga kagadlagan ka first honor, dala ka kortina nga green. Kortina nga green. Kaya ginatabon-tabon ni ma'am na kuma-exam. Kaya muna exactly. Na blackboard.
4: Pero ah. Muna sa una, mga bagay nga na-miss na to, no? Tayo, ti, kung mag-resist siya sa una, sa Japa, no? Sine, may kantin ka dyan sa una nga nami mo, no?
5: Ang kantin to siya una ka nami. Ang ginabaligya siya una, Nutribans. Tapos yung tinapay nga may
4: Nutribans ka, abot na ko na.
5: Oo.
4: Nutribans. Tapos yung una may sorghum.
5: O sorghum? Kagpulburon, hindi nga butang mo sa papagkagino.
4: Tapos ang pinakalain siya na kung may classmate kayo sa Skiro, papaon niya
5: lang. Nga kadun lang.
4: Kadun lang. Ang lahat dyan ako, gaugum ka siya sa pulburon.
5: Ang yelocorn?
4: Ihimo, yelocorn, gaugum ka muna ako, sunlugon ka kamagkadlo-kadlo, pusgapos tumangan sa classmate mo.
5: Teka, yung yelocorn siya na napangatag na sa simbahan?
4: Skin milk.
5: Pangatag na simbahan.
4: Skim milk. Skim milk.
5: Skim milk. Kagilocorn. Subong iya, pagdaliti lang gamay, nga ulat na si Mayor kay ma-declare sa ula kasi.
4: So, unay ako bisag ka ulan dyan dyan, no?
5: Gatasak. Subong iya, mag-init lang gamay, pag hit index 42, nga may taklase kay hit index 42, singunaya wala. Dagan, nga pasilong lang sa kahoy, sa kinidalan.
4: O, si Marilyn, o, sige na, miss, una, sir, may cleaners kina, every row na, by row, ang cleaner sa una mo. Row one, kamo cleaner subong. Row two, no? Kami sa una, by group.
5: Ako na may ali ko isang cleaners, sige, tupad ko sa class ko.
4: Mag-cleaners
5: siya, mag ako.
4: Ngala ko man yan, no? Ako, alin sa una, ako may class ko, no, yagi ko yung plapit mo. Galing na sa una. Si Merlita Malbas, wais ka galisang una, no? Tinga, wais ka sa galisang una, Sir Eric. Kaya ikaw dayon mauyat sa bangko sa ginatindugan sa classmate mo. Basta bay.
5: Basta bay lang. Kung laki, hindi ko yan. Malo ko na iman. Bukat na yan.
4: Ay, kasadya. Good morning, sir. Gapanakop ko tumbak-tumbak kasi sila muna.
5: Ay, namin mo na. Kadumdum kasi si kuna sa football field, si Eskulahar. Manakop ka tumbak-tumbak, gakamang-kamang, ganda nga daw
4: sa kautin. Gapamati ko ng mama, papa ni Barbito sa Sagay. Si Kwan, si Sir Raddy, kag Ma'am Evelyn, gapod sa program ta. May tanan ng mga membro sa Paglaom, Eagles Club, gapamati, good morning. Bornales James, sa elementary, kuya. Damo kali ka-relate, doon ko na muli topic ta, no?
5: Ibang katigulang ganit ni sila, kita mo lang niyang daw binubin, di ba?
4: Oh, tika ni,
5: mga senior citizen.
4: Papatihon tagid ni sila. Okay. Kaki 5, Eric, grabe ang linog sa Venezuela. Ang linog sa Venezuela, actually, una nga nagtira 7.2, liyo ko na isang mapa kay 5-8, dua kabasko ng linog ang nagsalakay sa Venezuela.
5: Back to back ng linog.
4: With seconds of one another, ang ilang pagitan. Ang ilang sining pagitan, no? Grabing damages. Reportedly, damo na patay. Ang una nga linog kakipabiyarik, sumalakay 7.2. No? Nagsalakay alas 6.4. Ang igo ya yumari sa west of capital Caracas, suno sa US Geological Society. Ang second galinog, 7.5 magnitude, ginigo niya man just 38 seconds lang. Ang iya sa ning
5: pagitan.
4: Si grabe, una yung atira Caracas, tanan mo, halin siya dito sa epicenter, lapitan na ilang pila lang kay kilometros, 100 kilometers away lang, almost way gani. No?
5: Very near na ang igo yan.
4: Ang gintira ya is La Guerra damage ang mga building. Ito nag-collapse, completely damage gin sila ya. And then, ang una nga tira is La Guerra, ano, Guerra sa Caracas. Una is La Guerra, sunod Caracas. 30 seconds ang pagitan kagipagbirik. Imagine that. So, kung tanawun mo, ang building sang May 2023 kagipagbirik, naging patindog nila katahom-tahom. Subong iya, Aryo, pakita na mo ng building sang May 2023, kampyo ng itsura. Pero, after sang linog, iya sang kagagligan ng adlaw, grabing epekto kagipagbirik. Naimo na siya nga rabol, so agad bilhin, ubos kita, tapan kita.
5: Kalain kay ang iya nga pagka-igo, nagkatulog pa blang labanan.
4: Muna medyo nga sakit na kipa.
5: Muna malaing gusto na.
4: Kay kung nagkatulog, tiwag ka ganyan preparasyon. Si sinuwabi, galaob nga muna matabuman.
5: Tulog
4: no?
5: Pa yung tao, yan linugon mo gulpit eh.
4: Di, kagawa pa. Pwede mo natan mapakita ang kwan, ang mapa kung di ng linog nagluntad. Kag pwede mo mapakita ang porsyon sang linog nga do sa Maria Lin sa ara-ara kakipa, Berico. Okay. Aring isa, amo ng La Guerra, Guayra, and then aring isa sa Piacaracas. Mm. 6:04 ang unang alinog, 7.2. 38 seconds after, 6:42, 7.5 Caracas.
5: Uh-huh.
4: Abo nang duwa nga ginigo kang ipadari.
5: Ining Colombia, Brazil niyo, igo ni nagtayog ni. Mas kung ganda, size ng linog, damo ang building kla tumbada.
4: Tiyaryo, pakita ta mga building, kagipadtan pakita na blang building, then after that, pakita mo tong video nga ginpadala ko tong lain-lain ka pusul. Kagipadari, kalaw, ay, gagwa ka sa hotel, pila lang ka seconds, madagdag ang panapa ka hotel sa imo. Imagine kung ay kakagwa.
5: Ang malain si Ril dyan, kay kinanglanggit bulig subong sang Venezuela, hindi makasunod ang bulig, immediately, tungod kay guba ang Simon Bolivar International Airport.
4: So, ang gwa niya kagipadari, guba ang airport, ang mga dalan, accessibility, guba.
5: Guba na. So, ang bulig subong ang Red Crescent bala kay imbes nga Red Cross Red Crescent to sa ila diri subong gagi sa Brazil
4: ara tanawan niyo bala kun anong itsura sa Brazil after linog gahili lay ang mga building
5: mga tao tao kala nakat sila nga pang patgat na pang tulog pa nag nga boxer
4: wa gigi ka prepare
5: wa gigi ka prepare
4: imagine mo ni dang ibano tarawa kan lagu Caracas ni this is the center kag ipabere
5: pagamba ko nga galakat tao nga
4: panawag gila moons tanawa bala ang dalan dugin dugatan out of movie kag ipabere no.
5: Do apocalypse nga movie bla? Klay no?
4: Grabe, wasak. Eyes on the board.
5: And look at the people, mga pumuluyo niya, nawad-an balay, nawad-an tanan.
4: Grabe.
5: Amo na itsura sa building.
4: Hindi mapuslan. Kagay pabita na ito malang babae, bla, pakita ito malang itong gadlagan sila sa
5: late kong agin.
4: Amo na ginambal ko, kagay pabirik.
5: Ang building sa 2023, amo na katahom.
4: Subong.
5: Paglinog, amo na itsura.
4: Ang building sa Piak tuwasak man. Ang building ni Piak, why nagin?
5: Why natapan ang inang dako ka building at taas. Tanawan nyo mga K5, ba? Eyes to the board.
4: Iya ka BBC, di siya mga K5. Tanawan nyo, bla, para makita yung ginambal namo. Hindi, arita ng babae ni, bla, a video sang 7 News Brisbane. Ara, kag ipaibarik ari na tabo. Kun maglino, gali di ka magpaigan sa pader kag ipaibarik.
5: Kay mahulog ang debris.
4: Sa tunga kag dapat sa karsada tanawa.
5: Oh, dalawa.
4: To ang duha ka bataw. Hulugan na. Ara sila na paigan sila. Nan! Igo sila kag ipaibarik. Mahulog di sila taman paigan naman sila sa Piak. Isa lang gyapon. Ara magulo sila kagwa. Na dagdag pa na panal ni Magina kagipay.
5: Dapat ang aton na earthquake drill in the middle of the road ka.
4: Ang gwa kagipay beri kun maglinog diin pamati sa ato matag palamati ha.
5: Janay.
4: Kun galinog ara ka sa gwa, kadto ka sa tunga. Oh. Because kun magpaigad ka magpalipod sa pader basi tumbahan ka sa pader kagipay beri.
5: Duck ano kanina? Duck hold
4: in the duck
5: and cover. Diin ka makover karon. Kay kung ara ka sa building, kung di makover ka?
4: Okay lang yan sa guwaya kay Pimerick, kay open field niyo.
5: Ito, iba niya sa buwa football field.
4: So guwaya gali kay Pimerick, magwa ka ganyan sa open field. Hindi kaya magkantuto sa lapit sa building.
5: Hindi gali ka.
4: Kay kita mo itong duwa ka mag-iloy to?
5: Iloy, no?
4: Na pilpigo. So yung galing ko ay matamaan, 6:04, abo ni unang kalinog. Biniras la 6:07.5. 6:05 kay Pimerick, 38 seconds lang.
5: Segundos man lang.
4: Grabe, no?
5: Grabe, no?
4: First time in the history.
5: First time in the history.
4: Actually, isa ini sa pinaka-worst galinog na nagtabo sa subong at yung uig kag ipaberik. Yung natabo sa Venezuela. Let us pray for our brothers and sisters for their safety in Venezuela. Ginakakulbandi magdubo, 10,000 ang patay. Gampang pa sa tupit. Softball kag ipaberik sang naglontad. Sa tunga, sang lawod, may nagani kayo ay mag-tsunami kag ipaberik, no? Bo mga building ang kadalag
5: why ko. Why sa call for tsunami kahapon? You know why? Because ang linog, ari sa lapi, sa duta na
4: napi. Why sa dagat, nagalin? So mga kakipay, let's pray for our brothers and sisters dito sa Venezuela. Let's pray for them, for safety. Kagang ibang tani nga pa sa rubbles, ma-rescue kakipay, ma-retrieve. No? Why na tagaling tiyempo sa program ta? And thank you sa tanang mga sponsors sa office ni Congressman Albie Benitez, tanang mga mayors, Greg Bulig, no, hindi na ito masuulo isa-isa. Thank you for helping.
5: We will acknowledge them.
4: Si Sir Cano, tan. Sir Cano, thank you, gali, no? And happy birthday, Congressman 3D Marañon. Birthday niya sa buong Makoy.
5: Kaya nga, patay sa kapasirit no? Siya kay Congressman.
4: Pwede na pasiritan, birthday song, no?
5: Sa happy birthday, tan.
4: Birthday song lang.
5: 22 seconds lang, tan.
4: Oo, hindi kaya, pa kay 51 pa lamang, no? Here we go. Happy, happy birthday. Happy isang birthday. Isang buling sa aton palaro coverage. Congressman 3D, thank you, gin sa buling.
5: Salamat, gin.
4: Happy, happy birthday from your K5 News FM family. Congressman 3D Marañon, happy birthday.
5: Hanon, tira.
4: Pakita picture, tan.
9: Happy, happy, happy.
4: Tikong Sinki pa ba rek why gigod na pa mahout ay dejo. Lang ko.
5: Ay ko dito do no.
4: Ha?
5: Ha? Suplado ka man.
4: Pero happy birthday. We really appreciate sa support ka pa parang di kong sa K5. Hop.
5: Aring ganda.
4: Si Nakaryo. Si Makoy Nakaryo birthday man
5: jud. Happy happy happy birthday. Ang ato ni kadua mo.
4: Ano no?
5: Happy happy happy third day.
4: Oh. Sa'yo ang nagdaan, sa'yo ang inuman, happy 30 sa'yo!
5: Kak! Amo na yung happy
4: 30. Happy 30. Happy, happy birthday, Congressman 30 man yun. Pwede ta tiyempo po naman kay Pamitan Sarmiento, with kay Pamarinyal Alcantara, our station managers, Corinne Cubia and Jin Chatito po kay SM Rons Palma. Sa panel sa CEO and President Dr. Abiloy. Ako naman si K5, Elgin Castan.
5: Ako naman si K5, Eric Tinay.
4: Para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko ng Galingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
11: Mapali sa mga butika.
2: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
2: I agree.
3: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
2: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
3: Mm.
2: Impotence o sterility.
3: Mm.
2: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
3: Bata.
2: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
3: Mm, monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
2: Posto.
3: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
2: mm.
3: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
2: Kadaghana.
3: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
2: Mayra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
3: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
2: O kana.
3: Mm. Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra
2: oba?
3: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero mm. kung healthy raman ang sperm cell sa JP, pwede na na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
2: Mm.
3: Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
9: DTX 500.
10: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki.
3: Mm.
2: Una, base nang babayi unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
3: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count,
2: mm.
3: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
2: Mm.
3: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
2: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, mm. pag-alak,
3: pag-sigarilyo,
2: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
3: mm.
2: o dili pagkaon sa mga prutas o utan.
3: Mm.
2: Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C.
3: Mm.
2: Isip superior source of antioxidants.
3: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
2: Oh.
3: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C.
2: Mm.
3: Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabayaran jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? At muinom, manigarilyo, magdruga,
2: kadaghan.
3: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote.
2: Oh.
3: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak.
2: Mm.
3: Sa tinai ba, utok ba, o cancer na jud ay.
2: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
3: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
2: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
2: Ayaw, abusuhan.
11: DTX500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX500.
11: DTX500. Mabali sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tanjud kayo ng akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa GTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa GTX 500, protektado ka. GTX 500, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon-

0: 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Doc Ramil Oy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigo lang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto!
4: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo!
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palalakit lawas,
4: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
4: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wala mo kay kaunon. Niya mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kaan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
3: Maudyo, Doc. Pero dili dyan na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom dyan og MyTC. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag-unsang impeksyon.
4: So, simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, muadtumang katag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang dyan, tinudon. Inom na yun tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kada isi siya mag-waste window. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang MyTC vitamin C. So, kad nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
2: MyTC! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
9: Opo, ang akong mga tiil o mga kasakit.
8: Kapag-adungom na po sa DTX 500, akong gi-double dose.

0: ginawa sa gabi.
1: Wala pa'y bulan.
0: Nawala ang bagong-bagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na usab si Dr. Ramil Oy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mangodok sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mangod, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataasa dai no?
5: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon?
4: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
5: Maurawta na.
4: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala kas kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadebelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya Doc, kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
5: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MITC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MITC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobrang tambok. Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobrang lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
7: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500!
3: Mapali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana, Nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kapi, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa Jude, anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gamit og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar sentral. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
4: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil, Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Hmm. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
11: D3 Bio.
12: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdiita na gud mo.
1: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
4: Mm-hmm.
1: Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
1: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
4: Hmm.
1: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa Dr. Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
1: Hmm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
4: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
4: Oh.
1: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain dito.
11: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio
11: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
3: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Isulay ko ug tumad Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Ug tinaw na usabang akong panandam.
11: Mighty C.
3: Sa mga butika.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape Sir JP, tawo ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy.
4: Mm.
1: Lahi ra jud kung makakape ka.
4: Mm-hmm.
1: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct jud na Doc, gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
15: D3 Bio.
16: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
15: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
1: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon.
4: Mm-hmm.
1: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini mo o'y tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP.
4: Mm.
1: Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
1: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3 Bio.
4: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
1: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
4: Uh-huh.
1: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai.
4: Mm.
1: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
15: D3 Bio.
17: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
1: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
1: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
1: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
4: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
1: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
1: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
1: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
15: D3 Bio.
18: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
15: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
3: Kasayuran.
8: sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
3: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
4: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
3: Oh.
4: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
3: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
4: Mao sa da Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
3: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
4: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
3: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
4: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
1: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
4: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
3: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
4: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
3: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
4: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
3: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
4: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw abuso.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
1: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorios. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
1: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: GTX 500. Yeah!
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na napuntat pang api, bangod sa acidar plaque. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acidar plaque.
0: TTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract, para sa nawong a pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Daily Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
3: Ako sa Renato, nalarama ko sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa Migo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte! Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
5: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
4: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
5: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
4: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
5: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
4: Oo ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
6: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3.
3: Apalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, wow, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to
0: shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
4: Ay!
5: Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat. Mauna ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside.
4: Ay,
5: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
4: Ay!
5: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
4: Yes!
5: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Maudyod kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong blood sugar.
4: Yun jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize ni ini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod ni ini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
5: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
5: No, niya mo prevent pod ang cancer. Protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili pug ka mag-aneurysm.
4: Kana,
5: no? Pabataon pa jud ka.
4: Wow!
5: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
4: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
5: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imong fatty heart.
4: Oy.
5: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat.
4: Mm.
5: Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede nimo ning ikamatay.
4: Uyaw.
5: Oh, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna.
5: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
5: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud ko.
4: Ay, ako po.
5: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aro karon sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wa na jud igong panahon Doc Ramil o si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil oy seeing mayong panglawas ampingan
4: dili abusuhan.
0: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: DTX

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Dalawa mo lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
1: ng may D3.
4: Kapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps.
8: Maingod to pag-usab mga ka-K5. And the same time, sa ato naman nga mga suking ating paminaw, kumusta labi na sa mga kabaranggayan diri sa siyudad sa Canlaon, mga kabaranggayan diri naman sa siyudad sa San Carlos, o diri naman sa siyudad sa Gihulnga. Sa ato nga mga nagapamati karong orasa, nagapamati man gikan buntag hasta gabii. Maingod to sa atong nga mga ka-K5 labi na nga nakaroon sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado publiko, sa mga nagapangumpra, nagapaninda, o gang uban nagalibod suroy. Mayong udto man sa tanan-tanan dira naman sa may banwasang La Castellana, banwasang Isabela, kag banwa naman sang Moises Padilla. Sa may barangay Bunga, banwasang Don Salvador Benedicto, may nga udto sa tanan. And the same time, diri naman sa lungsod sa Balermoso, mayong udto. Labi na sa may barangay Bagawines, Poblacion, Puan, Dun-i, diri sa may Tabon, Mulubulo. And the same time, panamyaw man mga ka-K5 sa lungsod sa Calatrava, diri sa may refugio mayong udto. Sa ato naman nga mga K5 sunod supporters, KSS leaders, diri sa Duckbend sa Canlaon mayong udto. Paki-PM lang ah. Kanya ikalimot ah, karong Domingo may nata ipaygayon nga monthly meeting alas 2 gyapon sa hapon, diri gyapon sa Sibyaan. Maing udto SM kapaminaw di karon sa La Carlota. Thank you ka-K5 Carlo. And the same time mga ka-K5 sa ato naman nga mga suking ating paminaw, mga KSS leaders sa may La Castellana. And diri naman sa may Biak na Bato, Kabakungan, hasta na sa may Magalyon. No, sa may Moises Padilla, sa may Ginpanaan. Maingod to kang Press Mador Flores, Ma'am Amy Jane Deles. Maingod to kang Kagawad Cosme, Ma'am Flory. O sa tanan-tanan mga ka-K5, maingod to. Ang ato naman ng mga cases leaders sa Canlaon, pangunahan ni Ma'am Press Roger Bilando. At the same time kang Vice Maribic de la Paz, kang Ma'am Giselle Pasinabaw, kang Ma'am Banji Impik, kang Ma'am Merlin Antolo, Ma'am Josephine Mabos, may ngudto. Sige, alas 11:16, naari na katong mga nag-unang balita. Atong mga nag-unang uluhan sa mga balita, karong ngudto ha. Sa ato naman nga mga headlines. Headlines. Muabot naman sa 2,000 ka mga pumuluyo sa kanlaw na kabinipisyo sa AX program, samtang muabot kapin 400 ka mga IPs na kadawat o gayuda sa NCIP. Presyo sa gasolina, kilao man-man nga maubos sunod simana. Mga opisyal sa COMELEC sa NIR ni bisita sa buwatan sa Police Regional Office NIR. Samtang Dumaguete City Mayor Chikiting Sagarbarya nagasuporta naman sa bagong programa sa PRO NIR. Uman nga opisyal nga gilusad ang dial 911 sa Negros Oriental ug Sikihor. Samtang RA 10591 buot paamyendahan ni DILG Secretary Rimulya.
0: 11 Mbps.

Alas 11:18 mga ka-K5. Ato sa ning hikling ning mga kuan ha, pero may pulso taron mga ka-K5. Labi na sa mga ginikanan nga nagapamati karong udtoha. Ang pulso mo ka-K5, uyon ba ka mo nga didan ang mga pamatanon nga maka-access sa social media? Regardless of age, ha? Mga batanon, minor de edad, mga ka-K5. Mauna nga itong pulso mo ka-K5. Nga sa diin, kinanglan ako mga ka-K5 ang inyong maayong panguna-una. Okay ba nga didaan sila? Or naabay mga mas maayo pa? Okay ba dili? Beno, itong tulumanon, gipalihon sa may tingwa sa itong DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay visio, the superfood supplement. O ang atong Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa, ha? DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes.

Now, sa pikas bahin naman mga ka-K5, murag di naman gini mo undang kung walay himuon ang ato ang mga, I think this is not an isolated incident. Murag nisibaw naman nirong pinusilay mga ka-K5. Involving students. No, katong sa Cavite town mga ka-K5 nga katong gidunggab nga lalaki nga banga estudyante. Tapos may naitabo pagidiay nga katong mga minor de edad nga babae nga nanunggab pod mga ka-K5 nga ang isa ka minor de edad nga babae nga nakasuffer sa depression. Tapos makatong sa Tacloban katong napatay. Then the same time gisundan pagyaguban pa mga ka-K5 nga na foil kaning o kanabitaong napugnan sa Leyte. Dayon kining sa San Carlos nga nasa gawas sa eskwelahan. Di sa pantukan Davao de Oro. May naitabo na naman mga ka-K5 wherein isa ka 30 anyos nga estudyante nga human nga nag-graduate mga ka-K5. Pamati ha? Tapos siya pag-graduate, nagpaso, pagwas mga ka-K5, gipusil! Uy! Murag di na ni maayo mga ka-K5. Ah, murag yano-yano niya. Napag ito'y grabe naman rung panahon na sa...

0: Alas 11:21 ato nang hisgutan karong dugay-dugay mga ka K5 and also kini pudrong since nakalabay nga adlaw, nakalabay nga adlaw ba to? Giatod na siyang katapusang pahulayan ang giingon nga usa sa player nga si Rene Butterbonya nga gidagsa mga ka K5 sa ubay-ubay nga mga kahigalaan, sympathizers o guban pa nga nagasuporta mga ka K5. Hiusa nga nagapanawagan sa ustisya. Gani kining si Divine Adeli gipuli na mga ka K5 dito sa mismo nga kun asa siya naga-origin. Now kining ang nahitabo karon, I don't know if we are on the track mga ka K5. Kaya if you could observe nga nag-trending ni siya nga balita. Because right after nga nalumos kini nga duha ka mga player. Kining duha ka player. Nalumos kini sila. Then right after ang provincial director o gang mismo ang kapulisan nagpagawas sang statement nga wala sang foul play. But here it comes mga ka-K5 sa nagapadayang investigasyon through the Criminal Investigation and Detection Group. Hangtod nga mismo girelieve ang opisyal mga ka-K5 sa Aurora sa PNP kay sumala pa mga ka-K5 ni Nartates ang ato nga PNP chief. Sige manggod siya paggawas og statement while ongoing ang investigation mga ka-K5. Now sa bahi naman mga ka-K5, karon ra kumuhatag og kining komento regarding na on the events. No, kalabot na nining naitabo. Granting niingon sila nga na nalumos. Murag mamao po nitong sa Bacolod mga ka-K5. Nga mo pa'y na-disgrasya ka. Nabunog ka pag-transport. Giano gining order gito dayon si Mayor Greg Gasataya para sa pagpa-enhance o retraining sa mga responders. Bisa kinsa naman siguro nga mga members sa local responders mga ka-K5 maka-react yun sa pamahayag sa katong responder po dito atol sa pag-retrieve ni Rene Butterbonya. Kay iyang gipastap, makita manggod nga while they conducting a CPR, nagahimo silag CPR, nagsuka siya. So meaning to say, nag-react ang iyang lawas. So, because nag-react ang iyang lawas, ano man gunin sa mga ka-K5? Pamati ha? Just correct me if I'm wrong. Labi na sa mga experts on first aid or even mga EMT, emergency medical team or service, EMS, or even kini mga first responder. Kaning or even doktor mas maayo. Once ang isa ka tawo nga na drowning ha, kanang nalumos ha, kung imuha na siyang ipump or CPR without kung walay ginatawag mga ka-K5 nga kanabitang respond, it will be declared as no signs of life. Correct me if I'm wrong, ha? No signs of life. They cannot declare dead. They only declare, mga kakifab, no signs of life. Na unsa indication sa no signs of life? Pag-pump ni mo, wag yun na ikuan, mga kakifab, wag yun na respond. Walay response. Now, while nag-CPR, mga kakifab, ang mga kaubanan, nagsuka si Rene Baterbonya. Once nga mo vomit mangod ka while kung victim ka sa droning, ang pasabot ana mga kakifab kung nagsuka ka minto si nagfunction from no signs of life, mi function ang imong kwan ning pump ang imong heart, mao na nga ning hatag siya og kining pagpump niya, ning hatag siya dugo sa imong og oxygen sa imong baga. That's why nga nagpagawa siya, nag-vomit siya. Muna indication, kaya nag-vomit siya, dili man to ingon nga tinulo lang, kundi ning gawas mang yun. So, to say, ning react ang iya nga lawas. Ang ingon sa responder, ako amo ang gipaundangan kay gusto namo nga i-transport siya sa ospital while nag-CPR. Now, sa ako pong pagsabot, mga ka-K5, unsa man din ng CPR? Kining CPR, is this just for the sake of compliance? Nga naka-CPR ka? And besides, wala ning assess, mga ka-K5, ang kining, unsa tawag gani, ang kining responder. Nilantaw rin siya. Lantaw siya sa nag-CPR, tapos gingnan niya, oh, undangan na ninyo, ikarga na to dito. Nag-react, mga ka-K5, ang subject eh. Diba? Palihog, koreksyonin ko ha. Koreksyonin ko, labi na sa mga experts on emergency response, mga ka-K5. Koreksyonin ko. Kay moment ko na akong pagsabot, based po sa mga kwan po, mga experiences, og sa itong mga kaila, mga ka-K5 ng mga responder, because I have been many, ang uban mga ka-K5, wa na gud gani. Muna akong nakita, mga ka-K5, nga according pa sa DALG, or even, yes, DALG, they will recommend of filing of charges, meaning to say, may nakita sila nga probable cause. Based po na sa ilang nakalap na impormasyon, mga ka-K5. So sa ako po, may negligence man in handling. This is not to kwan na, pero dapat manggod. Kining, I don't know, I would like to ask Sir Joe sa San Carlos kung may handbook na ba ni ang kwan, kinibitang NDRRMC. May handbook, kay ang Red Cross, may handbook man na. Maang handbook nila, muna siya ang sumbanan kung paano ka mag-responde. Mag-responde ka sa kanang tao. Kung ang tao, mga kakifab, atake sa kasing-kasing, na stroke, na heat stroke, na luno, na lumos, na napaso, na sunog. Even gani, may sumbanan na, mga kakifab, sa mga nag-suicide, victims of crimes, for example, gidunggab, gitiro, may handbook na. The question is, have they read it or even understand, mga ka-K5? Mauro na akong kwan ako, kaya nakita mong good na ako, duha na ako nakita itong sa Bacolod, kung paano mag-handle, mga ka-K5, sa pasyente. Kung paano, mga ka-K5, ako nakasaksi ko sa San Carlos o diri sa Canlaon. Nga kanabitaw, nakita ni mo nga may pasyente, nga morabitaw, concern kasi mong pasyente, muna ako nakita sa ila, ha? Nga kanabitaw, once ganay nag-atiman, pero because they have the authority, authorized by the LGU, silang mitik over, oy, ganay mo ni, atwanin ko nun. Money niya. And the same time, they know how to appreciate, mga ka-K5, sa mga callers or sa mga nagtawag. Makaingon yun sila dahil, sir, thank you sir, has pagtawag. Muni nindot. Unya, kanabitang responder ka, pag-abot mo sa area, nang gilantaw lang nimo, tapos gi-assist lang nimo, ingon na yung ka nga, undangin na ninyo, ato nang isa kay sa kwan, i-transport. Mura po kag-really responder. Mura po kag-bystander. Diba? Ah? Gimomo ni ang statement mga ka-K5. Now, I'm not just kwan na, di ko gusto nga ipunting, pero what I want mga ka-K5 is to have a kanabitaong is to improve mga ka-K5 because we're talking about people's lives. Ah, nagahisgota para kanabitaong para sa ikaayo sa kinabuhi sa matag usa. Dito ko naka actually the other night gahapon tanin ako ni pero may mga bagkabaguan gahapon tanin ako ni gisgot because last the other night na ako nakita nga video during the conduct of CPR. Pag CPR mga ka-K5 nag-vomit din ni ang victim. Now, while having the CPR, ang kwan manggod ana mga ka-K5, ang konsepto ha, once nga may malunod, mag-CPR ka, tapos pag-CPR ni mo, mumubugag ang hangin. Pero ginawala naman ko ng bugag hangin because of the situation na, let us say, health issues. Pero kung may katakos kang anong di man. Now, ang ginahin mo sa uban mga ka-K5, they're just having the CPR. Tapos, kaning pag-abot sa mga responder, na nasa itawag nga, unsa na, kanang marag mobile nga, at sa itawag na, ambubag, unsa na? Ha? Nga mo ibutang sa kuan sa baba, ilanang ipump mga ka-K5 para makasulod ang hangin. Dili pagwasong hangin na. Kang uban suyupon. Bukuan imog hangin. Because ang lawas, once nga mubalik siya sa iyahang function, may kapasidad siya sa pag-spit out o sa pagpagawa sa unsa man nga mga foreign substance or excess nga mga fluids mga ka-K5 included ng tubig. Oo. Nakariakra ko kay, uy. Sus. Nga gina akong first reaction mga ka-K5 kay nagbumit siya eh while having the CPR. Oo. Alas 11:34 na. Wala to na to karong adlaw kay i-announce magkunuro ni Secretary John Vic Remulla nga mopasaka sila og kaso sa DOJ and the DOJ has also a independent parallel investigation. No? Na sila ilang kagalingon investigasyon to augment or whatsoever mga ka-K5 nining kaso ni Rene Batermon Baterbonya og ni Divine Adelie. Ato na lang hulaton. This must be a learning mga ka-K5. Dili pwede, labi na kung ikaw nagatrabaho sa isa ka life-saving initiative. Dili pwede nga for compliance purposes lang. Kinahanglan din nag-passion mga, parang nag-doktor og nurse. Ang nurse na binagnasa ospital, ang imuhang ipakita nga batasan sa pasyente, paglaom nga batasan. Bisag lantaw nimo sa pasyente mga ka-K5 nga wa nagyoy murag wa nagyoy chance. Ipakita nimo nga may chance pa. Ha? Mo nay batasan nga dapat di pod bang instrikta. Kan kung mag-instrikta ka mga ka-K5, mo nay giingon nga ang nurse papil ra. Pero in body and soul and spirit, mga ka-K5, wa. Monay, kuan ba? Monay, yung anagin na siya, basta passion ni mo ba? Na-adapt na si mong kagalingon, gusto ka mutabang while having a little compensation. Alas 11:36 na, mga ka-K5. Dito ka kwan bekwan na kay sa una naka experience ko mga ka-K5. Nga nurse, grabe ka, istikta. Kanang gitagaan ako ning ikuan, isa-isay ha, para at least, dili man ingon nga kuan, dili na ko na ko isulti yung sa hospital. Kanabitaong nagpalit mangkog ko og kining kuan, kining resita. Dili, tambal, resita gamit. Nagpalit kog tambal na gasag-resita. Ganingon dayon ang katong usaka nurse nga, sir, pagpapaguman mong palit, ang imong pinalit, ihatag lang dira. So karon paguman taon akong palit mga ka-K5, pagduol na ako, akong ginan ko, ma'am, narang kakuan para kay ano, naman siya, butang lang dira. Ko, basig, basig kuan, basig ma magkabaylo ni sa uban. Ana din siya. Sa din ibutan ng tra. Sumoto na kari ako ko strikta man. Then akong gihistoryahan dahil na listen na po kayo nga ko pong patulan ba. Ako lang gihistoryahan ang usa kay marag, I think that was their station's head nurse. Tapos ako siyang gingnan ko, noon sama na inyong kuan sa ako lang istoryahon, sir. Na ako sa radyo ato ha. Pero lahi mong good kayo, lahi mong kayo nga. Ako po doing piteon mga ka-K5. Kaya mara po nagkuhan, kaya ako may naigo. Pero, loy po tayo kung pobre po taon ang kuhan, kaya pobre beta. Ayan, pag nimbalik tong nurse nga, kailan ako, ano siya nga. Kuhan mong good sir ka ng... kuhan mong good sir, walay tulog kayo kay straight. Nyan, ano ko? Okay. Oh, may problema kay kung straight ka, tulog ray problema, dili batasan. 'Di ba? Monay kuan mga kay pasinti mong kaatubang. Pasinti mong kaatubang. 'Di ba? Inan example para po na sa kuan, para po na sa mga rescue groups or mga sorry. Mga responders, mga ka-K5, DRRM, mga private groups. Nga, kanabitang, sir, ay kabala ka, sir. Kanang nanay tabang, kabalogo ka nga, galisod na ginhawa. 50-50, aso na, 70-30 na lang mga ka-K5. Pero wala na sa rule, ha? Ang 70-30. 50-50 ba? No? Nga, naingon nga, maraglisod na dyan kay ni Makuan. Pero, tagaan dyan po, ay mo kabala ka, sir, nanay tabang, ha? Dalong ka na mo, Kuan, ay lang yung Kuan. Marapog pamilya ni mo ba? Marapitag pamilya ni mo mga ka-K5 ang kuan nga kaya na ni mo ah. Apit na, dool na kuan na, kuan sa hospital, dool ng hospital ah. Kuan lang yun, kanang ligon lang yun, salig lang yun, ampu lang. Yung mga yung nana ba ang mga ka-K5? Lisod kayo ngayon na, paglantaw ni mo nga ga-CPR, ay, undangan na ninyo, ikuha na to, idalan to, dito na to, i-CPR sa salakyan. Matik naman na, oy. Mag-ambong-uban gani, nga may mga ambulance, mga ka-K5 nga, medyo, unsa na, kanang bitang marag, may mga kuha mang guna, may mga grade mang guna ang ambulansya. Ang ambulansya nga for transport purposes lang, nga ang nakabutang dira is only ang uban oxygen. Napo yung mga ambulansya mga ka-K5 nga naay mga medisina. Naay mga pwedeng injeksyonan ka because EMT na ang uban da may mga naka-onboard nga doktor. Kung may untag transport vehicle huna sa tug salbar. 'Di ba? May buntag kang Ma'am Merlin Antulo. Sige alas 11:41. I-check sa nato sa K5 Elmer sa gang standby. Good news, Paldo. 2,000 ka mga residente sa kanlaw na kabenepisyo sa IX program. Kapin 400 naman ka mga IPs ang nakadawat o gayuda gikan sa NCIP. National Commission on Indigenous People. Standby ka K5 Elmer. Nasa linya ka K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM. Live report.
2: Kaki 5 Steve, no, mabot sa 2,000 ka mga benepisyaryo o ang nakadawat sa ugayuda pinagi sa assistance to individuals in crisis situation kon AX program at sa gilusad nga payout nga gipahigayon sa kalabang adlaw diri sa may Pulbigan covered court o diha man mismo usab sa Binalbagan covered court. Ang ayuda gikan kini sa nasudnon nga pondo nga gipaagi ra kini sa Office of Governor pinagi ni Governor Manuel Chaco Sagarbarria nga gisuportahan usab sa kagamhanang lokal ning siyudad sa Canlaon ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas uban man sa City Council isip usab kabahin sa padayong paningkamot sa paghatag og suporta sa mga sektor nga nanginahanglan og tabang unya kalakip nini sa mga benepisyaryo ang mga evacuees nga gi-verify sa National Housing Authority nga maguma nga nakaparehistro sab sa registry system for basic sectors and agriculture kon RSBSA sa Department of Agriculture. Kalakip man ini ang mga dialysis patients og ang mga residente nga kadtong ilahang nga mga motor o sakinan na anod sa baha nitong pag-igo sa bagyo nga Pino. So mitambong usab no si Negros Oriental Governor Sagarbarria aron personal nga makikita usab sa mga benepisyaryo. Unya nagapasalamat naman ang kagamhanang lokal ngadto sa mga ahensya, partner offices o ubang pang mga personnel nga mitabang aron usab masiguro ang hapsay o organisadong pagpatuman sa mga kalihukan. Sa Picas Bahay Key 5 Steve no, sa managlahi usab nga kalihukan moabot sa kapin 400 ka mga indigenous peoples kon IP sa Canlaon City ang nakabenepisyo man pinagi sa gitawag gikan sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP sa Gihulngan Community Service Center pinagi usab sa coordination sa NCIP Regional Office of NCIP Negros Oriental Provincial Office na sa diin nag-organisar sila sa paghatag og relief assistance o kining gitawag nga medical dental mission alang adto nga mga pamilyang bukidnon nga napiktuhan sa bagyong Pino. So gihilusad usab no diha sa may lookup covered court sa kalabang adlaw diri sa sakop sa Barangay Mabigo unya kini nagatumong usab nga paghatag o pagtagad sa mga napiktuhang lumad o indigenous people kaki 5 Steve.
0: Okay, thank you, Mayor.
2: Sige, sa kagayon sa mga ito, ang maturol na balita, karoon ang mga orasa, katong kinato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, sa kinis sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Elmer sa Elmer Sagang. Mayingod to sir, ari monitor lang ko diri si Chio Kabungahan, Barangay Rizal. Pagreet lang ko Villarino family, Lumanog family. Salamat mayingod to kanmo. Thank you Choi sa Balpiala. Thank you very much. Sa Picas Bahin naman, tabukanta ang K5 News FM Bayawan. DTI magtukod og tulupa ka mga negosyo center sa Negros Oriental. I-check tang kampiyon nga balita ni ka K5 Natalie Kayapas.
1: K5 News FM Live Report.
3: Di katakbang nga tukuro sa Department of Trade and Industry ko DTI sa Negros Oriental ang laing nga tulupa negosyo center karong tuiga aron na matabang ng mga nangandoy kasamtagang magpapatigayon sa probinsya. Matod ni Crystal J. na batutig pamaba sa DTI Negros Oriental, makig-alayon ang ahensya sa mga lungsod sa Tayasan, manhuyod og himalalod alang sa pagpatuboy ni ining nga mga hubs. Ubos sa Republic Act 10644 o ang Go Negosyo Act ang gimano sa balaod ng matag syudad o lungsod magbato ng negosyo center kauban ang DTI. Ang DTI ang muhatag og mga trabahante samtang ang lokal nga kagamhanan usab ang mo-provide sa opisina o building. Hindi nga mga center magsilbing one-stop shop na nagtanyag og libreng tabang sa pagparehistro sa negosyo, business advisory o pag-facilitate o mga pautang ulo na pinaagi sa Small Business Corporation. Sa pagkakaroon unum na lang kalungso sa Negros Oriental ang wala pa'y kaugalingong negosyo center apan gipasali sa DTI nga mamahimog yapon sila mo avail sa mga serbisyo ngato sa labing duol nga lungsod o syudad nga dunay operational nga pasilidad. Sa yuning nga tuiga malampuson sa mga giinagurahan ang mga negosyo center sa lungsod sa Santa Catalina o Zamboangita. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Fambayuan, kini si K5 na thali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kaningawan sa Negros, K5 News sa FA.
0: BPS. Alright, salamat ka K5, Natalie Kayapas. Alas 11:47 na.
1: 11 Mbps.

0: Sa Pikas Bahi naman mga ka-K5, Dumaguete City Mayor Chikiting Sagarbarya ang suportado ang bagong programa sa Piero NIR. Man nga gilusad ang Dial 911 sa Negros Oriental og Sikihor. Echecta ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Cyril Repes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Isuportahan Dumaguete City Mayor Chikiting Sagarbarya ang bagong programa sa Police Regional Office Negros Island Region, ang CIFNIR. Kiniban na ato sa paglusad na kagapon sa May Convention Center din sa Tugay Siyudad. Ang kalukan, ipanaluan na kini sa Police Regional Office in their Acting Regional Director Brigadier General Urbano Cardinio. Ang paglusad sa mga programa ang magkatabag kaya kini sa daling pag-responde kung nadunay mga kalabidad o emergency cases sa pwede mo sa palibot. Isip support ang plano ni Mayor Chikiting Sagarbarya ato sa MNCI kagapon na ako kini tabang ang nasagpit nga programa, labi na rin eh, magpanayon ang siyudad sa Dumaguete, gagitawag o City of Gentle People o luwas nga puyanan alang sa pagkabisita. Sa ina na ito, ang siyudad sa Dumaguete na ilakin eh, nga pinakaluwas nga napit din sa Pilipinas. Ipasaling ko sa Mayor Sagarbarya, ang dugang suporta sa PNP Dumaguete, galing gusto niya mapabili ng kasamtang hepe sa kapulisan sa Dakbayan.
1: L11
0: MBPS. Alright, salamat ka K5 Cyril Repe. Alas 11:49 na mga ka K5, ari. Kada ospital, digod kalikayan nga may makita kang award nga gastro. Basta maglaing tiyan, gastro ah. Basta mag-LBM ka, di na kaya, gastro ka paingon. Pero unsa gyud ni mga ka-K5 ang gitawag nga gastroenteritis. Ang gastroenteritis, mura po ni siyag ilong. Nga ginatawag kong ilong, flu. Pero sa stomach lang siya. Ang pasabot mga ka-K5, naghubag ang lining sa mga intestine gumikan sa virus, bakterya o kaha parasitiko. Kiniman ang ginatawag nga stomach flu apan kini walay kang tanan sa influenza nga nagapekto sa atong respiratory system kaniya lahi. Virus o bakterya nga nagmakaapekto sa tuwa nga tinai. Ang viral gastroenteritis ginakos niya sa gitawag nga norovirus o rotavirus infection gikan sa mga kontaminado nga tubig ug pagkaon o kaha direct contact sa mga infected nga mga persona. Samtang ang bacterial gastroenteritis naman, ang rason nini ang Clostridium difficile, Salmonella o E. coli bacteria. Ang parasite naman nagakos sa gastroenteritis mo ang Giardia. May mga tao nga may healthy immune system ang makarecover bisan walay treatment. Tapos ang bantayan lang because ang complication for ang complications for gastroenteritis is kining dehydration. Diri ang delikado. So may vomiting o continuous nga pagpagawas sa imuha nga or gitawag nga LBM. Medyo delikado nga balatian, labi na sa mga may edad na, bata o may mga compromised immune system. So walay effective treatment sa viral gastroenteritis. Kay virus man. Tapos ang sintomas, diarrhea, pagsakit sa tiyan, pagsuka, sakit sa ulo, usay mahilanat, o nagapangurog. So mga ka-K5, para mas dali masabtan, ang mga kabataan, mga ka-K5, usually mo ni mga mataptan sa gastroenteritis. Mga nursing homes, military personnel, mga pineriso, psychiatric wards, ugon mga tao nga mga ma-immunocompromised. Pero di apa, katong mga tao nga hilig sa hilaw. Hilaw nga pagkaon nga wala nagapanghugas. Wala gihugasan. Kapit ko ma-slide ba? Wala ginahugal. Lain man po na inyong una. Ang pasabot ko, kaon mo kanang mangga, kaon mo og kining unsa dira nga mga prutas. Wala ninyo hugasi, inyong gikuptan, asa gika na inyong kamot. Gika nagkuha sa kwarta, diretso ra kaon. Natural ang bakterya magsulod sa lawas. Diba? Paligunon mga ka-K5 ang atong immune system, pinaagi sa pagtumar mga ka-K5 sa Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio naasay antiviral, antibacterial o antiparasitic compound nga makuha gikan sa extra virgin coconut oil nga sa diin ma-convert into monolaurin. Mao kini siya ang muaway sa kagaw. The same time, ang imuang immune system mo na kalabanan kung pirmi ka gatumar everyday, gatumar kag D3 Bio, kung ma-infection ka, halos wala ka hilanat. Why? Because kayang-kaya sa monolaurin. Ang imong immune system daw sitting pretty lang. Sumuna mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 nga palig-on man sa tunga kabukugan, ngipon, buhok o guban pa. At the same time, makatabang manifor. Proper nutrients absorption sa lawas. Muna nga kung magkaon ka, dako kag kaon ni Wang. Why? Because ang imong ginakaon, dito ra ang halos gamay lang ginakuha sa imong pagkaon ng nutrients, ginadispose na dayon. Pero kung nga naka D3 Bio ka, maabsorb sa imong lawas. Muna nga kung kaon kag mga energy foods, mahatagan yung kag-enerhiya. Muna ang Klinika D3 Bio mga ka-K5. Ang Klinika D3 Bio available na sa mga butika diri sa San Carlos, available sa may James Pharmacy, City Pharma, Santo Niño, AC Lumalog Pharmacy. Mapalit man sa Klinika de Alternativo San Carlos Branch, Digostilo Araneta, diri man sa Klinika de Alternativo Canlaon Branch, tapad sa K5 News FM, at bang sa Guest House, National Highway, Barangay Panubigan. Mapalit man sa Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, Said Pharmacy. Ngunya mapalit man sa may Pen Store. And the same time, Kamamsani Maalat Store sa may Oval. Ha? O, then yung mapalit mga ka-K5. Na available man sa tanan ng mga KSS leaders sa Canlaon, KSS leaders sa La Castellana, Moises Padilla, kag Isabela. Alas 11:55, standby na. Musunod na mga ka-K5 ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa manusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
2: Subok na
1: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: Tas pang imo blood sugar.
1: Ato na ko may diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
2: Charantine,
1: nga kapamupo sa glucose,
2: Visine,
1: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
1: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
1: highly recommended
2: sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinabul ng butika sa yunga.
2: DTX 500
1: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, nga akong mga tiin o mga panakit.
3: Ulit na pagkadungog na ko sa DTX 500.
4: Akong gidouble dose o makapsul sa buntag
3: o sa gabi.
2: Tika, DTX 500 Health Alert.
5: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
6: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
5: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
6: Mm. Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
5: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
6: Paita.
5: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
6: Mao nay rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o mighty C?
5: Mm.
6: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
5: Mm.
6: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
7: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
8: tulo pud ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
1: Mapali sa mga butika.
5: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
6: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
5: Gusto.
6: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
5: Akana.
6: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kaayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og mighty C.
5: Mm-hmm.
6: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
5: Mm-hmm. Mao jud Doc.
6: Kay naa good, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 15 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
5: Mm.
6: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
5: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
6: Mm.
5: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
6: Hala?
5: Makabungol mo dahil na?
6: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulukag unsa?
5: Uh-huh.
6: Ayaw ragpaminawa.
5: Walang yun. Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o mighty C.
6: Kinanglan.
5: Ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
6: Oh, kanang mga mister na, inom na mo og DTX 500 o mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Mm-hmm. Take DayTX 500 and Mighty C every day.
5: Wa na dyan tayo oras, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag kinusab si Dok Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DayTX 500.
9: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa klag. Kadungog na ako sa radyo. Naay DayTX 500. Ako gitrayog ito. Kakapsula sa Osakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Pinapatupada sa aklan. Tone-tonelagan tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Mayor ng Dumaguete City pa iitingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Mag-ama pinagbabaril sa Burawin ang latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Sa motorsiklo naganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Ilang magulang sa Antique pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Misses sa bahay ng Aborlana, tinaga ng mister dahil sa selos. At lalaking ginawang kabuhay ng pagbibenta ng illegal drugs sa Balikreha sa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula Negros at Iloilo, ipinagbabawas sa kapisa dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Detalye ng balita hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
12: Mahigpit lang ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, mga karne at iba pang produktong baboy sa lalawigan ng kapis dahil sa peligro ng African Swine Fever o ASF. Sa nilagdaan Executive Order No. 21 Series of 2026 ni Governor Fredinil Castro, naglalayo nito na mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Batay sa kautusan, mahigpit ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, karne ng baboy, mga produktong baboy pati na rin mga sasakyan at mga hog traders mula sa mga lugar na kumpirmado o pinaghihinala ang may ASF, partikular mula sa Negros Island at probinsya ng Iloilo. Nakasaad sa kautusan na maaring kumpiskahin, itapon o ibalik sa mga pinagbulan ang naturang mga produkto alinsunod sa pasya ng Provincial ASF Task Force. Magpapatupad rin ang mahigpit na border control sa mga pangunahing entry point ng Capiz, gaya ng Tapas, Dumaraw, Pilar at Maayon, na pag-alaman ng naturang mga hakbang ay hinggil sa patuloy na pag-iingat at proteksyon sa lokal na industriya ng baboy at seguridad sa pagkain ng mga kapisnon. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
1: YTC Network News.
11: Gayun din mahigpit na hakbang laban sa ASF ay pinapatupad sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
13: Mas panghinigpita ng Aklan Provincial Government ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ang ASF matapos na maglabas ng Executive Order No. 044 Series of 2026 si Governor Jose Enrique Miraflores sa nasabing kautusan, mahigpit na kinokontrol ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produkto mula sa mga lugar na may kumpirmado, probable o hinihinalang kaso ng ASF. Pinalakas rin ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, movement regulation at biosecurity measures sa mga entry point ng Aklan. Kahit na sa maayos na ASF zoning classification ng Aklan, nananatili pa rin ang banta ng ASF dahil sa mga aktibong kaso sa kalapit na probinsya gaya ng Capiz at Negros Island Region. Layunin ng batas na protektahan ang

0: Vela nitong Huwebes, Hunyo 25, 2026 sa pagtataya ng ilang aquafarm workers, aabot sa 25 hanggang 30 na mga fish cage operators ang apektado, kung saan pinakamalaki rito ang operator na may 12 hanggang 15 toneladang alagang tilapia ang tuluyang hindi na napakinabangan. Kinuha ng mga aquafarm workers, posible umanong dulot ito ng kakulangan ng oxygen sa tubig o kaya dahil sa polluted na tubig dahil sa inanod na putik sa ilog na inudyukan pa ng kawalan ng ulan, matinding init ng panahon at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam, bagay na anilay sinang-ayunan ng ilang eksperto na kanilang nakausap. Dagdag pa ng ilang mga aquafarm workers, Miyerkules pa lang ay may naitatala na silang ilang insidente ng fish kill, subalit dahil sa pagnanais nila na makabawi sa puhunan kaya nagbabakasakaling maabot pa ng mga alagang tilapia ang tamang kondisyon bago anihin. Pero di pa man nila naaani ay naglutangan na ang kanilang mga handa na dapat anihing mga tilapia, bagay na ngayon lamang daw naranasan ng ilan sa kanila kaya hindi alam kung paano nila maisasalba ang nalalabi pa nilang mga fingerlings. Samantala, patuloy na nananawagan ang fish cage operators sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang kaukulang ahensya para sa agarang tulong at suporta dahil sa malaking pinsalang idinulot ng fish kill sa kanilang kabuhayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Mayor ng Dumaguete City, paiigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero.
4: Hinimok ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbaria ang lahat ng publiko ng paaralan na tumutok sa kaligtasan ng mga estudyante upang maiwasan ang katulad ng insidente na naganap sa Tacloban City. Sa isang panayama, ipinahayag ni Mayor Sagarbaria na isinasaalang-alang ng lungsod ang pagpapadala ng matauhan sa bawat paaralan upang makatulong sa pamanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Dagdag ni Sagarbaria na hanggat maaari ay gagawin nila ang lahat upang hindi makisali ang mga bata sa anumang hindi naaangkop na pag-uugali. Nanawagan din ang alkalde sa mga guro at magulang na magtulungan upang gabayan ang mga bata sa tamang direksyon at bigyan sila ng mga babala upang maiwasan ang hindi kanais-nais ng mga kaganapan. Sa mga susunod na araw, nakatakdang pangunahan ng mayor ay isang papupulong kasama ang local school board, mga tagapagpatupad ng batas at iba pang stakeholder upang pag-aralan ang mga hakbang na gagawin ng lungsod upang higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama pinagbabaril sa Burawen latest suspect. Tinutugis pa ng mga otoridad. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Carol Medido.
5: Sugatan ang mag-ama matapos pagbabarilin sa Poblasyon District Burawen, Leyte, banda alas 11 ng umaga kahapon. Ang biktima ay kinilalang si alias Balwig, 39 na taong gulang, at ang anak nito na 3 taong gulang, residente ng Poblasyon 2 sa nasabing bayan. Sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, sinundo umano ng tatay ang kanyang anak mula sa paaralan. Nagbigla itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Makikita sa video ang mag-amang sakay ng isang e-trike nang bigla itong salubungin ng isa sa mga sospek at hinabol pa ang biktima habang pinapaulanan ng bala. Nagtamo ng sugat sa hita ang biktima habang nadamay naman ang kanyang anak na tinamaan sa kanyang paa. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital upang gamutin. Sa ngayon ay patuloy pa ang sinasagawang imbestigasyon ng Burawen PNP kaugnay sa insidente.
6: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, isa na namang aksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental. Rider patay, 2 sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
7: Binawian ng buhay ang isang Jesse 8 anyos na rider sa Negros Occidental matapos maganap ang isa na namang vehicular accident kung saan imbulbado ang 2 motorsiklo. Naganap ang aksidente sa lungsod ng Cadiz sa nabanggit na probinsya. Pinangalanan ng namatay na rider bilang si alias Silver. Sugatan naman ng angkas ni Silver na si alias Eldon, 14 anyo.

0: Sugatan din ang rider ng isa pang motorsiklo na si alias Rodjan, 15 anyos. Nawalan umano ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo ang rider na si Silver at biglang lumipat sa kabilang lane kung kaya't nagkaroon ng head-on collision. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga riders at namatay si Silver dahil sa malaking sugat sa ulo. Huwebes, Hunyo 25 ng madaling araw, isang aksidente rin ang naganap sa Bacolod City sa Negros Occidental pa rin kung saan nabang ng motorsiklo ang dalawang senior citizen na tumatawid sa pedestrian lane. Kalalabas lamang ng ospital ng mag-asawa at dahil sa aksidente, binawian ng buhay ang isa sa kanila. Base sa aligasyon, nasa impluensya ng alak ang rider ng motorsiklo na nakabangga sa mag-asawang senior citizens na nakaligtas na sana sa sakit ngunit hindi sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din ilang magulang sa antike pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
3: Pabor ang ilang mga magulang sa bayan ng San Jose de Buenavista sa antike sa pagpapababa ng age criminal liability sa Pilipinas matapos ang nangyaring shooting incident sa dalawang minor de edad na estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam kina Nanay Ruby at May, dapat lamang nakasuhan ang mga kabataan na may edad 10 taon dahil ayon sa kanila, umaasa ang mga ito na sila ang pinapaboran ng batas at hindi dapat tinotolerate ang krimen na kanilang ginawa. Dagdag pa nila na sasanay na ang mga kabataan sa henerasyon ngayon dahil merong DSWD na matatakbuhan sakaling may pisikal na pagdidisiplina galing sa magulang. Ayon naman kay John na isang ama, pabor itong dapat makasuhan ang batang may edad na 10 taon paakyat dahil ilan sa mga kabataan ngayon ang abanse na ang pag-iisip at dapat din na ang magulang ang mag-supervise ng kanilang mga anak. Nanindigan din si Nanay Nerma at Grace na kailangang managot ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen lalo na ang pagpatay upang mabigyan ng leksyon. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At misis sa bayan na Borlana, tinaga ng mister dahil sa selosa. Balita hatid sa ate, deka K5 Ray Almudal.
5: Sugatan ang isang 52 anyos na babae matapos itong pagtatagain ng kanyang sariling mister dahil sa selos sa barangay Kulandarum, Aborlan, Palawan na alas 8 ng gabi, Hunyo 24. Batay sa talaan ng ospital, lasing ang suspect ng magarap ang insidente. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tinaga umano nito ang kanyang misis. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima maging sa kaliwang pisngi at kanang kamay na agad isinugod sa pagabutan upang lapatan ang pangunahing lunas. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, lalaking ginawang kabuhayan ang pagbibenta ng illegal drugs, balikrehasa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ng K5K Buscaino.
6: Balikrehas ang lalaking ginawang livelihood ang pagbibenta ng illegal drugs. Ito ay matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu sa Baybas Operation. Kinasa ng Iligan City Police Office, katuwang ang ICPS 5 ICMFC, Intelligence Operatives ng ICPS 5 at PDEA 10 ang operasyon laban sa high-value target sa Barangay Saray, Iligan City. Kinilala ang 45-anyos na suspect na si alias Ro, binata at residente ng nasabing barangay. Tatlong beses nang nahuli si Ro dahil sa pagkakasakot sa illegal drugs. Nagawa umano ng suspect na gawing primary livelihood ang pagbibenta ng shabu sa Iligan City, Lugait, Misamis Oriental dahil sa kawalan ng trabaho. Nakuha sa kanyang posisyon ang siyam na pakete ng shabu na may bigat na 100 grams. Samantala, pinuri ni Protel Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tumamang magnitude 7.2 na lindol bandang hapon ng Huwebes sa humigit kumulang 160 kilometers sa Caracas. Makalipas lamang ang wala pang isang minuto, sinundan nito ng isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindol na siyang nagpatumba sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ayon kay Interim President Dalcy Rodriguez, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng malaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap gayon din pagsagip sa mga biktima. Pabala naman ng US Geological Survey na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Samantala, nagpadala naman ng Estados Unidos ng mga search and rescue team habang naghahanda rin ang kanilang pamahalaan ng karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala sa Venezuela.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sadaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Eric Tenerife sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.
8: Shopping the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Papalit sa mga butika.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom ko D3 Bio, Sir JP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir JP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
12: Wow.
13: That will soft sa imong gamay nga intestine.
12: Oh.
13: Kung ang imong small intestine, Sir JP, kampiyon og dili irritated.
12: Mm-hmm.
13: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
12: O dili ra mauna do. Mm. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
13: Tinuod.
12: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon,
13: mm-hmm,
12: ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
13: Dili yun.
12: Dili matrap ang gas. Mm-hmm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
13: Yaw,
12: pero
13: ano?
12: Dili kaya ni plain D3.
13: Correct. Ako, Sir JP Money, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan,
12: mm-hmm,
13: mga karne, mga tambok,
12: tambok,
13: mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
12: Ah, siyempre. Correct.
13: Nga naman,
12: mm-hmm,
13: daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
12: Of course.
13: So, ang maka-neutralize ra jud aning bad cholesterol aron kuhaon tong mga kapin,
12: mm, so
13: is ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
12: Uh-huh.
13: Ang plain nga vitamin D3 dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol.
12: Mm.
13: Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol,
12: mm,
13: mas daghan pud ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir JP.
12: Husto, ang plain vitamin D3 kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya.
13: Mm.
12: Mao nang kompletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
13: Ingon ana ang D3 Bio, Sir JP. Kung karon,
12: mm,
13: imong giinom plain vitamin D3,
12: oh,
13: mag D3 Bio na lang ka.
12: Oh.
13: Kay combine na siya.
12: Siyempre.
13: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
12: Kalas kayo.
13: Mas maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
12: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
13: Correct.
1: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya
11: og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala nagyud akong mga ginapamati.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
14: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
13: Manang bintaha ra jud Sir JP kung naka D3 Bio ka.
12: Bintaha.
13: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Mm. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. Mm. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
12: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay.
13: Mm.
12: Nasa breast milk ang lauric acid pero kani adto pa to. Karong dako na ka, wala na.
13: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
12: Of course.
13: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
12: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3 nga naman.
13: Mm.
12: Kay makapahuway ang ako ang pancreas.
13: Mm.
12: Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
13: Gipangkaon.
12: Kung unsay imong gipangkaon, mapud ni imong tighiwa.
13: Mm.
12: Tigdabok, aron makaon na to.
13: Murag yung kusina.
12: Oo, oh, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine.
13: Mm.
12: Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
13: Wow.
12: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity.
13: Mm.
12: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imuhang glucose.
13: Yes.
12: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo.
13: Mm.
12: Mumubo ang imong blood sugar.
13: Correct.
12: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
13: Yes.
12: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
13: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
12: Oo.
13: D3 Bio na sila Sir GP.
12: Mm.
13: Dili na siya mabangkrap.
12: Correct.
13: Ang imong pancreas.
12: Dili ka magka-diabetes.
13: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
12: Kana. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
12: Dili abusuhon.
14: D3 Bio.
16: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
17: D3 Bio.
16: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
14: nga may D3.
15: Apalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
18: D3 Bio.
14: Health News.
18: D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala 5 bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabang nagantos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
11: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
10: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
11: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small ug medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
10: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
11: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
10: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
12: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
14: Asa magagikan, bay? Gikan ng bukit, bay! Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
15: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
14: Aw, oh, dito sa Jokax Bay, Jokax Car Wash.
15: May dito?
14: Ayos kayo.
15: Sige, diya na ka, pakarwas ako.
14: Sige, sige.
16: Jokax Car Wash, ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash, na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center, aron makapamasahe ka. Jokax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jokax Car Wash.
17: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
18: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
19: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM
21: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM,
21: championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 gamay Visio.
22: Ang Visio
24: gamay D3.
22: Mapalit sa mga butika.
24: D3 Bio.

0: And Ari, nasa side ba mo mga kakifab nga itong immune system, ang white blood cells, essential kini sa pag-prevent sa infection. Kini siya, bisan pa may aduna siya gitawag nga necessary function sa itong lawas, but still, 1% lang ni sa overall blood volume sa lawas ta. Ang white blood cells, isa ka vital nga function sa pagprotekta sa itong lawas. Aduna siya tulo ka klase, granulocytes, monocytes o gang lymphocytes. Unya ang matag usa ka kategorya, aduna siya'y importante nga bahin sa itong lawas. Ang granulocytes maklasified sa tulo ka grupo, ang neutrophils nagasuporta sa pag-defense batok sa bakterya, fungal infection. Basophils lakip na ang immunological response sa lawas. Og ang eosinophils aid sa pagdepensa kontra sa mga parasitiko nga mga impeksyon. Ang ato ang white blood cells nagaserbi nga active guardian sa ito nga kalawasan. Vulnerable man sa cellular damage kung kini na expose sa oxidative stress nga nagaresulta sa gitawag nga autoimmune disease o ang compromised immune system. Now, nganong importante ang DTX 500 mga ka-K5? Na sa pangalan niya, white blood cells. Ang DTX 500 manggod, gawas nga makapa-enhance, nagaprotekta po ni siya sa mga selula kontra sa ginatawag tag nga mga oxidative stress. Due to too much oxidation, labi na kung may mga particles, mga foreign substance nga magsulod sa lawas. That's why nga ang mga doktor, mga medical doctor, they always advise to refrain or even dili pwede nga magkaon sa ding mga pagkaon because makaluya sa lawas. Ang problema kay gahi tag-ulo na may ang bawal. So unsa pa inyong ginapaabot, DTX 500, may dahon sa paliya, may desugared sugarcane extract. Suma total 1.3 million orac units of antioxidants. Munang alimpyuhan ang mga selula, included na ang white blood cells, avoiding the damage mugna sa oxidative stress. Ang DTX 500, 1 to 2 capsules per day. Pero kung therapeutic healing, pwede man 2 to 3 capsules, 2 to 3 times a day. Makita ninyo ang kalainan. Makita ninyo mga ka-K5, nga mo effect siya, labi na kung may disiplina na sa lawas. Naiuban mga ka-K5, ari o. Sir, pag inom kong DTX, sir, halos dili ko katulog. Okay. Pag once ka magtumar ka mga ka-K5, may mga sudden changes sa lawas. And it is temporary changes. Why? Because ang imong lawas nagmaneuver. Ang uban pod, ang ilapod na sinati mga ka-K5, mura sila og kinibitawng panington. Ang uban mga ka-K5, medyo magana sa kaon, ang uban pod bali, medyo walay gana sa kaon. Now, if you take mga ka-K5, may ginatawag nga changes sa itong lawas. Kaya ang rule sa antioxidant, kabantay mo, ang isa katakuri or arinula. Takuri lang kailain itong arinula. Ang isa katakuri, natingala ka nga pagbranyo siya, pagbranyo niya mga ka-K5, magbutang kag tubig, itak ang mo sa kwan, sa kining either stove It will only takes 3 minutes pa before para mag-vocal siya. Natingala kang along the way mga 1 to 2 years later. Mabot man siya 5 minutes. Kay di ay ang imong takuri mga ka K5 may mga ka, mga unsa ni? May mga build up na kanang puti-puti mga ka K5 sa sulod. So ang gimo mo gilimpyuhan, gingkuskus ni mo, gitang-tang tong mga kwan, nagbalik siya mga ka K5. So karon the same po na nga konsepto sa lawas. Gusto niya ibalik sa dati mga ka K5. Ang problema lang kay nganong ang sotaw ganing nganong usahay makamatikod kag changes sa lawas tungod kay for example amo nang gusto nimo makuha nang imong immune system. Ang problema kay apil na niya pag pag-ayo, apil na niya pag limpyo ang mga selula sa imong atay, selula sa imong kidney, selula sa imong tiyan, selula sa imong kasing-kasing or even sa imong utok. Muna nga murag magdungan, murag makakuan kag marag major changes sa lawas. Ahimpong imuon lang, inom kag dagang tubig, exercise ginagmay, lakaw-lakaw ginagmay, kaon kag kanang vegetables ha, para may protein, may energy, may vitamins, minerals nga magsulod sa lawas. Likay sa ginamusa. DTX 500 available na sa mga butika kay Access Leaders og tanan nga mga branches sa Klinika de Alternativo sa inyo nga mga lugar.
1: 11 Mbps.
0: Padayon ta sa mga report mga ka K5. I-check sa nato ang K5 News FM Sikihor. Na may report mga ka K5 according pa dako nga pagsaka sa inflation rate sa probinsya sa Sikihor. I-check ta si SM Donard. Ang report mga ka K5 ba? Sa kampiyon nga balita ni ka K5 Donard Dayot.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nisaka ang inflation rate tibuok isla probinsya sa Sikihor gikan sa 1.6% sa bulan na sa Mayo tuig 2025 ug karon na sa susamang panahon na bulan sa Mayo tuig 2026 nga adunay 10.0 nga inflation rate. Sa niagi nga bulan sa Abril tuig 2026 nakatala ang Philippine Statistics Authority og 9.6 nga inflation rate ug bulan sa Mayo tuig 2026 nga adunay 10.0 nga inflation rate. Pagsaka sa produkto sa petrolyo ang labing dakong kabahin sa pagsaka sa inflation rate sa tibuok probinsya. Ang pagsaka sa presyo sa panlito na sa Sikihor adunay dakong epekto sa mga lumulupyo sa probinsya, labi na nang napiktuhan ang batakang mga panginahanglanon matag adlaw sama sa pagkaon, ilimnong dili makahubog ug mga gamit panglawas, bayranan sa tubig, kuryente, internet, tambal, ingon man ang serbisyo sa mga restaurant o hotel. Mitaas usab ang presyo sa gasolina, diesel o lubricants nga maoy hinungdan sa pagsaka sa plite o guban pang mga gasto sa transportasyon. Misaka usab ang pipila ka mga bayranan na financial serbisyo sama sa bangko, insurance, samtang ang sektor sa edukasyon na nagpabiling walay kausbanan ang presyo. Base sa datos, ang inflation rate sa grupo sa pagkaon o ilimnong dili makahubog, misaka gikan sa 13.8% sa Abril na tuig 2026 ngadto sa 18.7% sa Mayo tuig 2026. Sa bahin sa housing, tubig, kuryente, gas sa uguban pang fuel, misaka kinigikan sa 10.2% sa Abril ngadto sa 12.1% sa bulan sa Mayo tuig 2026. Tungod ni ini, daghang katawhang sigurdon nga nagatubang o kalisod sa pagdumala sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon tungod sa pagpadayon nga pagsaka sa mga presyo sa panaliton diri sa probinsya Sikihor. para sa 11 Mbps o para sa kampiyon nga istasyon na kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan diri sa Isla del Fuego, Siquijor. Kini ang inyong ka-K5 Duna Diode Pirming naka Power Trio, ang DTX 500 Capsule, D3 Bio o ang Mighty C nga dunay alkaline nga vitamin C. K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka-K5 Duna Diode. I-check naman na to si ka-K5 Chef Frisario. Mga opisyal sa COMELEC NIR na bisita sa buhatan sa Police Regional Office Negros Allen Region. I-check na ang kampiyon ng balita ni ka-K5 Chef Frisario.
1: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
3: Police Brigadier General Romano B. Cardenio, Acting Regional Director sa PRO NIR, si Regional Election Director Attorney Lionel Marco R. Castellano, Assistant Regional Election Director Attorney Dendo Maglasang, o Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental Attorney Ayan Lee M. Ananoria, atol sa pagbisita ni ini sa iyang buhatan. Nagsilbi ang meeting sa kagayunan sa pagpalig-on sa koordinasyon o pagtinabangay tali sa 20 o Commission on Elections, hilabi na sa pagsiguro sa epektibong pagpatuman sa mga pulisiya na may kabahin sa eleksyon o pagbintinar sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa publiko sa rehiyon sa Isla sa Negros. Nagpakita usab ang maong panagtigom sa gipalig-on nga panagiusa alang sa kalambuan sa tibuok komunidad. Mukha na itong nakuha nga balita. Tungin ka na ito sa DTX 500, D3 Bio, YTC of DTX, Cofimex. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Haalang sa programang 11 Mbps. Ako si Kakipay Sepre Serio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Sa Pikas Bahay naman, seguridad naman sa lungsod sa Valencia pa rin nga ginatutukan sa PNP. I-check na ang kampiyon nga balita ni ka-K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report.
4: Personalize sa Valencia Municipal Police Station upon sa pagdumala ni Police Captain Magka Millard Milana, OIC, nagpahigayon og mobile patrolling operation sa barangay North Poblacion, Valencia Negros Oriental na ang kalihukan na himong bahin sa parayon nga paningkamot sa nahisgutang istasyon sa pagpatunhay sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa publiko sulod sa komunidad. Ang operasyon dito mong usab aron mapausbaw ang police visibility, mapugnan ang posibleng mga kriminal nga kalihukan o masiguro ang kaluwasan sa mga residente, motorista o mga lumalabay sa lugar. Ang mga personahe sa pulisya nagpahikayon usab o naandan ng mga pag-monitor o pag-inspeksyon sa lugar samtang nagpabilin ang usa ka makita ng presensya aron mapdasig ang pagkamabinantayon o mapugnan ang mga supak sa balaod ng mga buhat. Gipahimangnuan usab sa kapulisan ang tanan nga magpabilin sa ilahang pagka-vigilant aron malikayan ang mga dili maayong panghitabo sa ilang panimalaya. Ang balita, hatod ka na to sa DTX 500 Capsule, D3 Bio, DTX Cofimex, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Alang sa 11 Mbps, kinisi ka K5 James D3 Bio, Bandukilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
0: Okay, salamat ka K5 James Bandukilio. Alas 12.45 na mga ka-K5 Arifa. Posible namang maubos ang presyo sa produktong petrolyo sunod simana. Uman sa katulong sunod nga adlaw nga pag-ubos sa presyo sa world market. Sa pinakahuling trading, maubos sa 70 kadalitro ang diesel, 30 sentimos ang kadalitro sa gasolina, 60 sentimos ang kadalitro sa kerosene. Ngunit man may nabilin pang 2 ka trading days. Tadili pa masigurong price adjustment next week. Sumala pa kang JT Petroleum President Leo Villas, may posibilidad ang bagong rollback kapan kinilauman nga o dili kinilauman nga pareok gidakon nga ginapatuman sa nakalabay nga Martes. Posible sab nga walay pagbagong presyo, depende naman sa lihok sa merkado. Kita to ni Energy Secretary Sharon Garin nga di na kinanglang maghimo pag investigasyon sa mga lokal nga companies lana lakip na. Bisa pa man sa mando ni US President Donald Trump nga imbestigan ang oil firm sa Estados Unidos kalabot na sa presyo sa gasolina.
1: 11 Mbps.

0: sige, alas 12:47 na. Gikon din na naman ni Senador Kiko Pangilinan ang gingong pagkailap sa sayop ng impormasyon bahin sa Juvenile Justice and Welfare Act. O, kabalo man ta mga K-5 nga kada may ngunani dito dayon ikuan sa yaha, ihapak. No, dito din ihapak mga K-5 kang Senador Pangilinan. Sa ako ha, let us say, di man ni, actually, sa ingon-gingon ako mga K-5, ang balaod, basta nahiuyon sa konstitusyon, mean to say, it will be constitutional. Tapos, why balaod man siguro mga K-5 nga makadaot? I'm not saying nga sala gini ni Pangilinan. Dili ha? Kung basahon nimo mga K-5, may kuan siya eh. May direksyon mga K-5. No? Bisan ikaw sum gapangagot siguro kung naitabo sa Tacloban. Gapangagot siguro mong ipunay. But always remember mga K-5, may balaod ta. Now, ang Juvenile Justice and Welfare Act, dalang paminawon ta kadali mga K-5, kining eksplinasyon ni Executive Director Attorney Tricia Claire Uco, ang matawag na to nga ang sila ni mga K-5. Ang Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Moni ang pag-explain mga at least mabatian na to. Aryo.
1: 15 years old on the day of the birthday or below, hindi na talaga pwedeng kasuhan yung bata. Pero hindi siya pwedeng pabayaan kasi man, kailangan may disiplina ang mangyayari. Kailangan may accountability. Kailangan merong justisya yung mga nabiktima. Kung ang isang bata base sa investigasyon ay nag-commit ng halimbawa murder, yung mga serious offense, nakalista yun sa batas natin. Ang gagawin muna ng social worker, magpe-petition yan for involuntary commitment ng bata dahil kailangan kunin yung bata sa pamilya niya. So kukunin yung parental authority ng ating mga nung magulang, kukunin siya ng estado. Ilalagay siya ngayon sa bahay pag-asa o isang commitment facility kung saan kailangan siyang mag-undergo ng intensive program para sa kanyang accountability, para masiguradong hindi niya na ito uulitin. So doon, wala siyang kalayaan. Kukunin yung kalayaan niya. Hindi siya basta-basta makauwi. Limitado yung visitation. Limitado siya sa kanyang galaw. So regulated yung visitation ng family dahil karapatan niya na makukontakt niya yung kanyang mga magulang. Hindi siya pwedeng manood ng TV anytime na gusto niya. Wala siyang cellphone. Hindi siya pwedeng mag-access sa internet dahil may structured program siyang gagawin dito. At the end of the day, yung mga magulang talaga ang first line of defense natin para yung mga bata hindi nakaka-experience ng karahasan at hindi napupush para gumawa ng karahasan.
0: Correct, oo. So, diligid siya ingon nga walay tulubagon. Now, sa bahin naman mga K-5 kang kining Juvenile Justice and Welfare Act, katong 15 anyos paubos, wala dito sila. Pero may mga intervention nga himuon. Now, I'm not saying nga sala kini nga balaod. Because unlike sa uban nga mga nasod, nga kung gitawag nga an age of discernment, meaning to say, ang edad sa isa kabataon o sa isa kabata, nga makasabot na siyang gihimo, that is what we called age of discernment. Kabalo siya unsay komplikasyon, kabalo siya unsay may tabo kung iya kining himuon nga sa laod. Galing lang, may problema. Ang problema, manggod, is not the law itself, but the ano tawag ani? Wala nila nakita mga K-5 ang mga implications. For example, hatag lang tag-example ha, ginikanan. Kay na nalista naman siya nga kwan, order of battle man siya sa drugs. Gigamit niya yung bata. Ang bata, wala kabalo kung unsa. Dong, ihatag ni Ninong nimo. So, gidala sa bata. Gihatag dito hangtod nga nabalaan sa pulis. Nga mo din na ilang kalakaran nabalaan pinagi sa kwan nga mo ni bata dahil niya karon na naabtan nga bata mo'y nadakpan. Dira ta kutob. Dira na kutob ang Juvenile Justice and Welfare Act because pagabutan na ang bata, wag yun eh. Wala si discernment eh, wala siya kabalo eh. Galing, naputol ra dira. Wala specific law, mga, na may law, pero problema lang good mga ka-K5, nami manggod nga may balaod mga ka-K5 mga package. Kay kung boto na naon, ang balaod ta sa Pilipinas, gaalirong daghan na, gapalibot na. Kung di man matawag sa tamaran, kung kugihan lang yun ang mga otoridad, kugihan lang ang mga concerned agencies, kugihan lang yun ang nasa palibot mga ka-K5, nami. We cannot just on pointing out sa mga ginikanan, we just cannot pointing out sa kinsadira ng mga punso Pilato, but the system itself. Ah? Kaya for example, ang bata mga ka-K5, kinibitang nalanggi mo igo mga ka-K5, pwede pariyaan eh. Ang bata nagikuha ang arma sa iyaan, ang usapod gikuha ang arma sa iyang amahan ba to, iyang lolo ba to? Now ang may tabo mga ka-K5, wala yan eh. Supposedly, kay naaman ang consent o ang jurisdiction sa ginikanan, the parents itself, mga ka-K5, maugitani ang magapanubag. Para naman sila responsable. RA 7610. Other acts of abuse, neglect, abuse, cruelty, exploitation and other conditions prejudicial to the child's development. Section 10, Article 6 of Republic Act 7610. Daghana dira mga ka-K5. So muna siyang dapat lang taon tani. Pero mas nindot kung i-comprehensive mga ka-K5 ang kining Juvenile Welfare Act in line with the kwan, para usa na lang kakaso ka once nga mabalaan ngayon na subayon din kung kinsay may negligence, diba? Wala ko yung oras. Thank you very much sa itong mga hookup stations, 95.7 KFM News FM San Carlos sa pagpangonan ni SM Brian Morden, 87.9 KFM News FM Gilngan sa pagpangonan naman ni SM Francis Edward Garcia Sobang. Sa ako naman nga technical partners ka K5 Jenny Nicavera, ka K5 Monji, ka K5 Rico. O sa mo naman nga bossing ang mga big boss CEO President Dr. Miloy. Kinig ang mga lagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps News FM. Lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kon usab si Dr. Ramil Uy, nautuntang na inom niyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit litra na to unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
4: suskog na aran.
5: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
4: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
5: Dili lagi doon tagamay kantidad. Dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC. Mm. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na.
6: Mm.
5: Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit? Og mukaon na pulo ka klase sa utan matag-adlaw, malisuran ka ana.
6: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og MyTC. Mm. Matag-adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
5: Mm.
6: Kining sekreto sa aging.
5: Mm.
6: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos
5: mm.
6: nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information
5: mm.
6: nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
5: DTX
7: 500. Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa
8: naayo na ako.
5: DTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.
5: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP mugamay pod ang telomeres.
6: Correct.
5: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
6: Mm.
5: Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
6: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom og DTX 500, di ka minog MITC. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
6: Munay kuyaw.
5: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug MITC, ang may tabo ana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
6: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres. Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
5: Taghana.
6: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
5: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
6: Wow!
5: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MyTC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
6: Kalami.
5: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og MyTC.
6: Doc, wala tayong panahon. Ako si Jean Polineroso.
5: Ako nasab si Doc Ramiloy, seeing mayang panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Ako nga ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o makapsule sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga D3
11: Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Pero may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, kanna. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman
8: for Man. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay GTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga meg. The best gid ang extend. Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
1: ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: O si Rochelle.
4: Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama.
3: O DTX 500.
4: Dua lang kakapsula.
3: Kada adlaw.
4: Sulod sa tulo ka semana.
3: Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
4: The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga mga butika.
6: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag Mighty C na.
7: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
8: Mighty C. Mag Mighty C na.
1: DTX Beauty Cell.
9: Si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
16: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
17: Nasa iyo na ang pati ang puso ko.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri nga may Visio. Ang Visio nga may Petri. Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
2: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
14: The best place to shop for all!
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Oh, Sir Shell, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og Gamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Gamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
4: Kapin na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan nako lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nabal-an ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols o flavonoids. Dito ko nakaingon, Sir GP, nga at last niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
4: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga part sang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
5: Mao jud
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kaniyang muhatag protection sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
4: Correct.
5: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas niini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
4: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
5: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
4: wow.
5: Sir GP. Nindot siya sa mga naikanser. Anti-mutagenic.
4: Dili mamutate ang genes.
5: Og anti-inflammatory. Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
4: Grabe jud ning phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dok Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa May TC nga immune booster pod ug usapod ka antioxidant.
5: Huna na pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
4: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
5: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
4: I agree.
5: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
4: Pinasahi kayo na, Dok, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Maunay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong protection.
5: Onya, asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo, DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir
4: Muna
5: GP.
4: Muna gusto na ako.
5: Nindot nga imong tulog, og dili ka magka-diabetes,
4: kana,
5: dili ka mabuta, og dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka, og healthy pud ang imong atay.
4: So,
5: pag DTX og MITC, adlaw-adlaw, Sir GP.
4: Wala dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dok Ramil Uy, saying, maing pangluwas ang pingan,
4: dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan, the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabuhin, bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: GX500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. GX500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX500. Kaya nga akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahon butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugarcane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad, iinom ko sa D3Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3Bio.
5: Kana?
6: Nga namang matag-adlaw ka mo inom og D3Bio. Nga naman matagwalo ka kaoras mo inom og D3Bio.
5: Nga naman.
6: Sumala sa mga pagtuon, kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin, og monocaprin nga mo itig patay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 kaoras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan siya gihapon, Dok. Dili, masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imong mga gums. Monay nakanindot kung paako nimo ang D3Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3Bio, makapaa ka og tulo ka D3Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag mani mo toothbrush, dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
2: D3Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Kinipadok, nganong mag D3Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Dok. Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaw rin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load ni mo.
5: Correct.
6: Hangtod nga makarecover ka na. Pero, mas grabe dyan ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
5: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3Bio.
6: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga na ay BCO, nga naa sa D3Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang BCO diha sa D3Bio, Sir GP.
5: Og diha pa jud, Dok. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3Bio.
6: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
5: Kay mandili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layig inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
8: D3 Bio.
9: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.

0: Bago!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Lindismas, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap!
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay. Kaya pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yung tamo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausab naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
12: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
11: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako kulay kuyog.
13: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: This is a Flip Music exclusive.
1: Yeah. Tara. Sumama ka sa

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kami diabetes? Mag GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix, GTX Coffee Mix,
1: mabasa butika,
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap,
1: mabasa sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa,
6: kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
13: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mga sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mga sa mga butika.
9: Spore Biotics, nagit-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-clinic Klinika, Spore Biotics ka!
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
16: Ang fortified nga probiotics, Klinika, Spore Biotics!
17: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipito!
18: Relax, God! Kinihimo ko man ang tanan, pero wala naging ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo!
20: Extend! Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
21: Extend! Supplement for men.
22: Muling binuhay mo!
23: Extend! Isang kapsula ka lang.
20: Extend! Food supplement for men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend! Food supplement for men.
25: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa?
25: Kag nagabaho ang kilikili?
26: Mag-Clinica Dairy Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinica Dairy Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pulso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:38 sa kahapunon na.
3: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: It's a Friday! Kamusta ang tanan? Kamusta ang inyuhang weekend? For sure, wala pa mo kagawa ron sa inyuhang mga opisina. Ah, kay siyempre, alas 5. 20 minutes to go pa lang para mag alas 5. Sunapa mo sa sunod sa inyong mga tunghaan, sa inyong mga buhatan. So, ala, kalma lang usa. Ayaw mo pagdali-dali diha sa inyuhang klase. Ayaw mo pagdali-dali sa inyong mga trabahoon diha. 20 minutes to go before 5 in the afternoon. Kalma-kalmahi, basig mga hiwi na inyong mga trabaho diha, ha? Oh, banat, ah. Welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Siyempre, kauban ninyo karong hapuna, Medelina Yamazaki, Ronalyn. Aming hapon, ha? Kauban yung hapuna ka K5 Bobby Valencia, ah. Shout out ni Nanay Lourdes Berha di sa may Kalimpisawan na nga naminaw karon. Nanay Lourdes. Ay, mamidili na yan masaki. Anong kaila maninimo si Nanay Lourdes Berha? Naabi na akong taga Cebu ka, mamidili na naada kay kaila po sa may Kalimpisawan. O pohon ha, basta makapauli na ka sa Pilipinas, magdala kang 8.5 US nga kining... nga kining Onitsuka dalaw niya sa may Kalimpisawan, ha? Dito na tayo mag-abot po hon, ha? Mamidelina Yamazaki. Anyways, Ronalyn Buscado, may hapon. Oh, ayos ragyapon ang buhay-buhay, labi na si Nanay Milagring diha, Abrasaldo. Nanay Milagring, ang galanog-lanog na po na itong tingog diha, samtang si Kirkir naman, ha? Gasabod o inugpatuktok sa iyahang mga itik diha, pohon, ha? Pohon, ha? Nung Kirkir, ha? Basig makakalderita, talihag ka. Limingaw na ko atong kalderita nga itik, ha? Ito, anyan ang eksperimentuhan imo mga itik, diha, managhan na, ha? Ay, sabi, ha? Na comment, ba? Haha, okay, sir. Ano, ingos si Mamidili na Yamazaki, oh. Ano bitaw, mama, kuwan ang Medelina? Ganong kuwan bitaw, no? Kining, nalagi ka kaila sa Kalimpisawan? Oo. Isa ka kong gikuwan. Ganon po ni mong profile? Oy, nga, ganon nakablock man po ni Mami Delina Yamazaki? Di man ka magpakita sa imuhang beauty and the kuwan? Anyways! Labing utak mahinabi na to si Pamela Pirateron kaysa News Center Manggod nakasagap tag balita no nga diha kuno sa may gihulngan sa Magsaysay National High School dunay gibana-bana ha nga 25 kabuok nga mga tinun-an ang nangalipong daw bay 16 ni ini tua kuno karon sa tambalanan. Kaliman ka, Beijing ko ka mga tinunan na Biyernes nga adlaw, katapos ang adlaw's klase unta, diha sa may National High School sa Magsaysay sa Gihulngan bay, nangalipong usa ka ni pagkalipunga, di ba ka ni atong sa amuang nasaksihan ni K5 Jong Bersales Kanhi, diha sa may integrated school sa may Punaw, ha, nga katong nangalipong kagigipang sapian daw, ha, naglimbag-limbag. Hinumduman patunako bay. Ha, pinatokabok, tinunan ato, sobra po to by 5 kabuok, ha? Amot kining pagkalipunga kaha sa gihulngan, basig kining hyperventilation ni siya. Akin naman ito yung mga istorya po sa scientific explanation nga mga lipong sila niya magalimbag-limbag, magasagit-sagit. Ha? Ang tawag, ana, sa scientific explanation is hyperventilation. Now, sa mga, sa tinuuhan naman, tinuuhan sa ato ang mga katigwangan, kana siya, ang matod pa, ang tawag, ana, ha? Ah, mga nasa laban. O hibaw-o na to ni unsa ni siyang klaseng panghitabo, Pamela Perater, basig makahatag tagdugang detalyan eh. Basig makatawag ta sa mga taga Magsaysay National High School, makahatag na to bisag gamay lang initial information. Unsa hinungda na atong mahulagway ba nga nangahilo kay tungod na unsa ni na nahilo sa pagkaon. Ha? O kung kaha, kining nagasagit-sagit, nga, nag-usab-usab ang tingog. Panginana ba? Kay lisod ka ini nga ang itong breaking news, nangalipong rin daw. Oh. Unsay ko sa lipong, ani Pam? Diba ako na ito, Pam, ha? Ano, nagipangkarga yung tao no, sa kuan, sa usa man nga video. Video ni siya, Pam. Screen grab ni siya sa usa ka video, Pam. Kaning imuhang gi-attach nga picture sa breaking news, Pam. Okay, atong sulayan, og panawag ang mga taga-gihulngan. Ano nga ba ito, K5 gihulngan? Abay tayo na, K5 gihulngan. Bay, kumusta ito mga taga-K5 gihulngan? Ani, ah? O, tingog-tingog po, tagamay, ah? Aha. Ako nag-real mother si Lourdes Sir Onya sa Cebu ko nag-high school sa East Visayan Academy, Adventist Academy Cebu o College University of Cebu Main Campus. Onya ang nag-migrate ko diri sa Osaka, Japan. Ah, okay! Sinood ay ka mamidili na Yamazaki na aday kay real mother. So, kisa na yung muhang usa ka mother di ay mamidili na. Pero anyway sa at least na aday kay kining mama diri sa Kalampisawan. At least puhon og makapuli ka, makatawag ni ini, makabisita ka puhon. Labi na kay piyesta di ay sa Kalatraba gani o dapat ipauli ka mamidili na Yamazaki. Dapat ning uli ka sa Pilipinas arong panahuna kay piyesta. Basin po hon ha, basin next year po hon ha. Kay si Nanay Alma Abitong gani, ning pauli na. Oh, Nanay Alma Abitong. Tita Alma ha, nakapuli na gani. Kada piyesta mo pauli gini si Tita Alma. Dili gini siya magpabilin sa Cavite. Basta, kuhan, basta nga piyesta sa Klatraba. Oh, kumusta na nang usari, kumusta na Tita Alma Abetong? Good afternoon, sir. Shout out ko sa Manggubat family sa Barangay Mahilom, Calatrava, watching live from Talisay City, Negros Occidental. Jan Rio Manggubat, oh Manggubat ha. Good afternoon na nandiyan sila mga kuan pod, inyuhaning kuan? Ha? Inyuhaning paryente ning mga taga Alamay, Sir Jan Rio, mga taga Alamay, Dres Kurba, Hagnayas, Tubuso. Oh. Kay si Nanay, si Lola, kusa, Lola Iyay, Manggubat mo na si Lola Iyay. Oh, diri sa kwan sa Alamay, no, sa Barangay Tabunak, no. Lola Iyay ha. Sa taon si Lola Iyay, taon ron, ha? Ito, nagninga. Ipahulay naman si Lola Iyay sa laing kalibutan. So, pohon, ha? Ibingaw na rin ba taon kung Lola Iyay, ani, mahilom? Anyways, oras, alas 4:47 na sa kahaponon. Kamusta ho naman ato ang ato mga kaigsuunan, di ha? Sa may Sipaway Island. Si Nanay Imen Timlor, kumusta naman ka Nanay Imen Timlor? Para po kita ni mo ha, basi naabot na po kakining kampustuhan na Imen Timlor. Nanay Marsing Oro, kumusta? Tatay Patrocinio Miones, Rakasa family din sa may Sipaway. Daman-daman family. Oh, may hapon yun din sa may Sipaway Island ha. Naminaw sila karon. Okay ah. Kumusta naman po ning mga Okay, okay. Ah, okay. Ako'y nakita diri bay nga. Ah, ang tawo bay, ha? Imbis ang iro mo'y mamaak sa tawo, ha? Ang tawo mo'y namaak sa iro. Taliman ka, ang tawo mo'y namaak sa iro sanin, ha? Ang tawo namaak sa iro, mauni siya sa amo ang basic journalism a class, no, kanhi? Nag-eskwila patag mass communication. Matod pa sa among professor, ha? When a dog bites man, it is not a news. But when a man bites dog, that is a news. Ha? Kung ang tao, ang iro ko na mo'y mamaak sa tao, dili na balita, abay, normal ng iro, mamaak sa tao. Pero ang tao ko no, kung ang tao ko na mo'y mamaak sa iro, kana mo'y balita, abay, ha? Ibigaw ko no. Kanus apaman, ha? Kanus apaman ang tao na maak og iro, bay? Ha? Pero na ako ipakita ninyo nga video, ha? Na ako ipakita ninyo nga video, ha? Kay, ha? Kanus amang ang taong nakakita og tao nga na maak og iro sa nin? Tayo pa kayo ditingala ko, dili kapap-up ang ako ang GC sa El Castigador. Kaya wala dahil tayo mga newsroom na magchika lang ta. Kaya wala tayo mga reporter yung hapuna. Pero mura ka brown out ton man oh. Ga kuan siya nin? Ga usa tawag ka ni? Ga igpat-igpat among suga dari. Mura ka low voltage siya nin? Okay rapot nga yung mga reporter no. Kaya basig mapatay taan ni Ron. Kaya naagitrabaho nga posted ato sa may unahan. Galo voltage siya ba? Ga siyok-siyok ang suga dari o. Oh. Yan nga mo ang ginatawag nga AVR siya nin. Gasigi og lugnot-lugnot ang sitwasyon sa among AVR tungod sa low voltage siya. So ato lang nga paninguhaan siya nin nga makalahutay ta siya nin. Oo. Tayo pa kaya kung isend ang video ha. Ang video nga kinibang kanusa pa man tawon. Nakakita taga iro, ha? Gipaak sa tawo. Ha? Laliman ka, iro, gipaak sa tawo, bay? Biyo na una, akaro sa mamu. Tayo pa kagasending pa siya nin, oh. Ara, oh, ang iro, ha? Gipaak sa tawo. Ipakita na to, bay, sa tong mga viewers. Ha? For the first time, ha? Nakakita akong ingon ani nga, kuan, nga, unsa ni? Oh? Awara ko na siya nin. Be, oh, ipakita ko siya ba? Oh, tanawa, tawo ha na maak sa iro, gidalunggan pa pagpaakbay. Na, una-una, na. Kita mo's live, ha? Ang tawo mo'y na maak sa iro, Francisco Guari? Na, bihuna-una, first time mo nakakita o kining tao nga naman akong iro? Unsay na huna-hunaan niya? Na, gidalunggan pa Francisco Guarin, o. Biya, pangutaan na, kisa may rabis, ani ang iro o ang tao? Kay matod pabitaw sa kining mga eksperto, mismo kita kasabot na taana, nga pag ang iro kuno mabuang, meaning may rabis, ha? Ang irong buang is rabid dog og sa English pa. Mga buang ning iro kung mataptan og sakit nga rabies, karon og mabuang ni siya kay tungod sa rabies, ang matabuan ni maglayaw-layaw ni siya, mangita og paakunon, tanan nga maagian aning iro paakon, maunay irong buang may rabies na bay. Pero pangutana nga karon ha. Sa nakita ninyo sa inyong screen, oh. Kisa may nabuang ani ang iro ba o ang tawo? Okay, tungod dron sa panahon ba'y daghang balaod. Ang balaod dron, bawal ta manakit og sapat. Bawal sakiton ang iring. Bawal sakiton ang iro. Pero ang pangutana, what if may sitwasyon sa imong kinabuhi? Ha, may sitwasyon yun sa imuhang activity sa adlaw-adlaw, ha? Nga, kinibang pungot na kay ka sa iro, ha? Pungot na kay ka sa iro, kasi gukod ni mo ang iro. Namatoy mga video sa una, gibalita nga ang iro nga ng lagas o motor, nga gang kasana in taon tong tawo, gilagas ba? Asing gilagas? Paglagas sa iro, nasoko ang tao, riding in tandem, gibalik sa tao, gipusil ang iro, bay. Bawal! Bawal, bay! Ha? Gipangita ang mga tao na musil sa iro. Pero what if ingon ani, pungot kay ka sa iro kasi panglagas ni mo, ang iro sa imong silingan nga way hikot-hikot. Ha? Gisiki kag ingon nga, hikti po na inyong iro diha. Uy nga, gisiki tao nagpanglagas dirig mga tao. Sa kapungot ni mo may unsao man imong iro, kay bawal man imo sakiton, bawal man imo pusilon, bawal man imo bunalan. Ako sa man ito himon, pakaako na lang po nato, bay. Di ba man Felix ka bugnason? Paako na lang po nato ang iro, total. Para patas ba? Oh? Para patas! Ay, Ma'am Feli Cabugnason, watching all the way from Cebu City. Tingala ko si Ma'am Feli Cabugnason, wala na yung comment-comment sa akong live at sa mga previous nato ng mga shows. Kaya na natin sa Cebu si Ma'am Feli Cabugnason. Oo. Na. Oo. Ma'am Feli Cabugnason, ha? What are you doing in Cebu, Ma'am Feli Cabugnason? Nag-migrate na po ka, Ma'am Feli? Sana all, Ma'am Feli, ha? Sige, ha? Oras, alas 5.54 na sa kahapunan. Dali ka na ito sa maing kabubuton sa D3 Mayo. DTX 500 Mighty Singon Man. Ang atuang DTX Coffee Mix. At the same time, Extend Food Supplement. May hapon po niya sa may Signals Network and Data Solutions. Ato ang pinakapaspas sa stable, barato nga internet diri sa Toboso, Signals Network and Data Solutions. Alright, alas 4.55 na sa kapunon. Mo-break ko kadiyot mga K5. Atong paminawon ang mga importanteng pahibalo. Dugang impormasyon, gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Standby!
0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Mm. Hinaot unta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
5: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
6: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
5: Oh.
6: Diabetes type 1, ang pancreas dili mugama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
5: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
6: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
5: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
6: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
5: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
6: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pag dieta na gud mo.
6: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imot tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
5: Mm-hmm.
6: Nice seeing Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
5: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance? Mm.
6: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
5: Mm.
6: Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
5: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
6: Mm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
5: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
6: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
5: Oh.
6: Ang D3Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
5: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw abuso.
3: D3Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
3: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
10: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtingin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat, inom ko sa D3Bio. Normal na dyan na akong regla.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka.
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na.
12: DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
12: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar.
12: DDX 500.
3: Garantisado.
12: Epektibo.
3: Aramis mo.
12: DDX 500.
3: DTX 500.
12: Ang nagapanubos ang level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan.
3: DTX 500.
12: Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500.
3: Ini ang nagabulig sa pagtunaw
12: sa LDL
3: ukon bad cholesterol.
12: Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan.
3: DTX 500.
12: Likawi
3: ang traidor
12: kag makamaratay nga stroke
3: kag heart attack.
12: Mag DTX 500 kada aga.
3: DTX 500.
12: Protektado ka na, siguradong
3: good health ka pa.
12: DTX 500.
3: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
12: Magalingin bala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
12: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubok
12: sa imong blood sugar.
3: DTX 500.
12: Garantisado.
3: DTX 500.
12: DTX 500.
3: Ang sapat sa diabetes.
12: Mangud ini ang nagapanubok sa imo blood sugar.
3: Nagatilo sa imo dugo.
12: Kag nagapampakot
3: sa imo mga ugat.
12: Sa DTX 500.
3: Malikawan ang pagkabulag.
12: Pagkaudod sa imo tiin.
3: Pagkagubas ang kidneys.
12: Kag
3: pagkubag sa imo atay.
12: Kaysa DTX 500.
3: Sigurado
12: na kontrolado ang imo blood sugar. sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. Magkabulig sa pagtino sa imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant. Oxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanupo sa level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mar. DTX 500 kada adlaw agud malikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana aron paginahulat yo. Mag DTX 500 nakita. DTX 500 mahigro bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala kina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin pati akong arthritis wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina Permilanga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix iwat nagbalik uyon ko sa pagkape mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
9: Sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
19: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix!
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatulad sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C, o Xanton Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Xanton Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga scientifico na mayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C o Xanton Plus Herbal Capsule. Wow! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.

0: Mas
1: Madre de Cacao,
0: Papaya Fruit Extra,
1: para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Cell,
3: mamahal sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitan dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mag-Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics, gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified na probiotics, Klinika Spore Biotics.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasumpay na.
14: Ang uniform ko.
15: Tiga-plansa na.
10: Ganito ako.
15: Tigasi.
10: Tigalapa.
15: Tigasay.
10: Tiga-plansa.
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
10: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko.
15: Ang Extend
10: Supplement for Men.
15: Lourdes,
10: tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
10: Extend food supplement for men.
15: May maca
10: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
15: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
15: Extend
10: food supplement for men.
16: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon manok. Siling sa amigo ko, itry ang Extend food supplement for men. Kaya epektibo ko no? Akon gintilawan.
17: Abaw.
16: Gatok turaok gid ang akon manok. Kanamit gisa experience ba?
10: Extend food supplement for men.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend, extend food supplement for men.
18: Ako sa Renato, na-alarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko.

0: Kung may kulang din, dinrecommend sa Migo ko, gamit ko, Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men, persado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag, nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: And yes, we're back! Oras, alas 5.15 na sa kahapunon. Balik kita magka K5. Oy, Badong Computer Parts and Accessories, ha? Available ato ang mga computer parts dira sa may Badong sa dira sa may Purok Punta Cruz. Barangay Poblacion, lungsod sa Toboso. Mga taga-poblacion, mga taga-Toboso, ayaw na muglakaw pag-Eskalante, na muglakaw pag-San Carlos, nanadiri ang inyong mga needs sa inyong mga computer diha. Personal computer, work computer, sa mga DepEd, sa mga taga-DepEd ha, need din nyo og repair, need din nyo og kining mga parts sa inyong computer nga nagaguba, mapalit na diri sa may Badong Computer Parts and Accessories sa may Cruising Punta Cruz. At the same time, Mama Wengs Unli Rice, for only 159 pesos, nana kay Unli Rice by. At the same time, pinakanamian nga lechon, manok, og liyampo, mapalit sa may Fabros. Nganong lami man, unsay sekreto, kay syempre, gikan sa Cody Meat Shop, ang baboy og manok by. Di ba, Bian? Nanay Tessie Impanto, may hapon. Tatay Rogelio, good afternoon. Nanay Ani Mahilom, nung Junjun Mahilom, desa may Purok Malinao, good afternoon. Bay, grabe ron ba yun? Bago lang din ito nakuha nga information, gikan sa News and Information, mga ka-K5, ito na pong kunoy na ka-estudyante, ha? Sa Apare, Cagayan, mga ka-K5, nga nakuhaan og 38 kalibre nga armas, revolver, at the same time, kutsilyo. Ah, grabe naman ni Bian, nagsunod-sunod naman ni Bian. Ha? Nagsunod-sunod naman ang tao ng mga estudyante nga na-involve sa mga violent incidents. Ha? Nga makaingon ta ba nga ugwa siguro ning buto ang shooting incident sa Tacloban, mga ka-K5, sa San Jose National High School sa Tacloban. Ha? Di siguro ni dili siguro magpahugot sa security ang mga at mga bulutuan. Ha? Kaysa unang panahon, mangkodbyan, ang atuang mga tunghaan na ay mga inspeksyon kada sulod sa eskwilahan. Karon nga, medyo, ha? Ning, siguro, nabantayan nila nga, medyo, dili na yung kahugot ang kinipagsulod sa gate sa mga bulutuan. Magdalag kutsilyo, magdalag armas. Maoni ang problema sa tuwa eh. Basta mumingaw na gali ang sitwasyon, mangguha ang mga kriminal. Gitake advantage sa mga kabataan, ha? Ang pagdala og mga illegal nga mga butang susama sa armas, ha? Kini makasamad nga butang, except siguro sa gunting nga gamiton sa eskwelahan, ha? Sa laing nasod gali mga kaigsuunan, ha? Mismo gunting, ha? Pagsulod din mo sa campus, ang gunting ba'y kinahanglan pa og permit para makasunod sa school campus? Ha? O sa tawag na, nalimot ko sa term anak nilang ginagamit. Kinahanglan pa, unsa may rason nga nalala ka gunting, part ba ni sa inyong klase karon nga naamoy something artworks? Dari sa Pilipinas ba'y? Ha? Pero naaman din sa Pilipinas sinoon nga ang mga gunting nga ginagamit sa eskwelahan, labi na sa mga art subjects, kabantay mo itong gunting biyan nga ang tumoy pabilog lang, nga dili siya sharp, nga dili siya talinis, mao na ginagamit sa tuwa dere. Pero tungod nga ang regulasyon, tungod sa ka kahuyang sa implementasyon sa atong balaod, labi na sa atong school premises, na maunay hinungdan na kakasulod ang mga illegal nga butang, mga kontrabando, o sa apari kagayan, o wala siguro nahitabo again akong balikon, nahitabo ang San Jose incident dito sa Tacloban, by for sure, ha? For sure, dili ni mga dakpan ang mga batang magbitbit o mga armas. Human nga nahitabo ang Tacloban incident, mga ka-K5, di pahugda na sa mga tunghaan. Ha? Ang seguridad, meaning may mga checking na sa mga bags pagsulod sa eskwilahan. Mauni, nani nga dakpan, may? Ha? Nani nga dakpan ng mga estudyante, gabitbit o mga kontrabando? Which is, dapat unta, adlaw-adlawon ni siya, ha? Adlaw-adlawon ang checking, kaintawon bay, ha? Laliman ka armas sa sulod sa tunghaan, ning eskwela imong bata, intawon anang tunghaan na, himan-himan, nagtuura ka, ha? Sa inyong balay ka, buta na to, sa balay ra imong ubra, or kung ka na ka sa imong opisina, mabatian na lang nimo sa mga radyo, mabasahan na lang nimo sa social media nga tuanan naglinukpanay sa sulod sa tunghaan. Ha? Bungkag imong espiritu, ana bay? Maunay diferensya sa tiempo, ha? Namo og sa karon. Sa panahon namo bay, sa tinuod lang, wala jud ko nakabati og pinusilay. Ha? Wala jud ko nakabati og dinunggabay sa sulod sa tunghaan. Pero daghag mga nakaigit. Bito! Sa panahon na mo, Bian? Ha? Sa panahon na mo, Bian, walay pinosilay, Bian, pero daghag mga nakaigit. Ha? Elementary pa ko. Ha? High school pa ko. Sanin. Ha? Nakatigi. Ako classmate, nakatigi. Ning pauli sa ilang balay kay nakatigi. Dali mahog tigi among classroom. Kisa unang panahon manggod, ha? Ang amo ang pagsulod sa eskwelahan, checking ko na among mga bags. Usa pa may makalusot diha ang kontrabando. Ang krimen nga kakahitabo sa among panahon ni Tipay. Ha, Ma'am Tipay. Diyan ni Jing Jing diha sa Maininang Stack House. Halo la ibyang kabalo baka unsang klaseng krimen ang amo ang makakahitabo sa among panahon? Ha? Lola ibyang? Makatigi. Manimahog tigi ang amo ang classroom. Matingala na lang mi nga nanimahog tigi kay amo classmate. Ha? Ning busagak na sa iyang karsunis ang tigi niya. Ay, nako. Shout out, Sir Bob, diya sa may Guadalupe. Hagika ni Angeline Pacifico. Oh. Nabisi na ko, Sir. Karon wala ko nabisi. Mag-business ta o ginagmay, Sir Bob. O ka na, oh. Lain na og paminsaron. Ayun si Mapili Kabugnaso. Ay, nako. Sao na lang maintawang ning panahuna. Oh. Or at least, bye. Hinaot ang kanasulod, no? Karon nga panahon na tungod kay sa kalugak na o grabe na impluwensya sa kining kinibang nasa guwa nato nga mga impluwensya. Oo, ang mga bata maigmakuan ba mga impluwensyahan lahi na na ilang pangisip. Oo, kanang Roblox. Apini mo ba bisag na ay Roblox kinibang mga internet nga mga influences. Basta ang akoa, ha? Kung naamatay ingon ana nga tawag nato ginabasol nga causes sa pagka balahuba sa bata, ha? Dapat gihapon nga sa atong mga panimalay again diha lagi magsugod sa atong panimalay ang disiplina. Dapat sa atong panimalay kung naamang gid maginamalikayan nga naatay social media, mga bata karon na sa social media mag TikTok na bay, ha? Pero kung ato alang hatagan og pagtagan ingon man regulasyon sa atong kaugalingong mga panimalay, ha, may disiplina sa atong kaugalingong panimalay, bay pagguwa sa imong bata, bay sigurado na nga may respeto na sa isig ka ingon, ha? May ginatawag nga disiplina na sa atong sa atong komunidad na nga dili magbinulyagon. Ingon ana ra kahit again magsugod sa atong panimalay ang disiplina. Dili magsugod sa atong haan kundi sa atong mga panimalay. Ay nako ah. Alright, alas 5:24 na sa kahaponon. Huwag na kita yung oras mga ka-K5. Basta biyernes sa yota mo square dance. Ah, kaya musunod pa ang D3 Bayo Evening Newscast. And again, thank you so much sa inyong pag-uban. Kanato nining si Manahuna na hinaot ko kasunod si Mana, mag-uban ragi hapon kita. Dili lang ta mag-uban, basta mo absent ko. Basta absent gali ko, di kita mag-uban. Pero og nara gali ko magkuyog ragi ta. Ha? Sunod si Mana na punta puhon. Thank you so much. Happy weekend. Bye-bye!

0: Factory Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Factory Bio. Dali lang na ayo akong sama.

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya.
1: Yung nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: At lawadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
10: So una,
9: pwede, mag-aid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag,
10: nag-hamis ka, nag-putik, gid ako nga panit.
9: Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinic or biotics.
5: Extend Food Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo, yun yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan ko bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
14: Gitaw, mabakarwas, gyan ko?
13: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: Maya dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station. Get encouraged and inspired.
10: Grabe, ginoo namin sa inyo. Anyway, happy Sabbath mga ka-K5. Salamat kayo sa pag-upod sa amon sa bilog nga semana. Dasun semana naman, igrita na nga daan. Happy anniversary, K5 News FM.
11: Thank you.
10: Congratulations ko K5 Rods Palma.
11: Uh-huh. Congratulations sa tanan nga team sa K5 News FM. Especially sa amon si nga gwapo, maskulado nga CEO Dr. Will Oo,
10: nan. Kabalo na ka muna guys. Kung nakawala.
9: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: T3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang